0: sigurado'ng enjoy ang inyong umaga kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Naling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan had look ko mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dio Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Enjoy some morning.
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ganyan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito. Yaki, kaya nakatisting ka itong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo. Tagitistingan ako. Salamat. Kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Ang problema, oi. Maghikog na lang ko. Muwanto kong lasang. Magpapaak na lang kong bitin.
2: Uya, nga nung nagbaon man ka be?
1: Okay, palang mo abot ang bitin. Mapas mo pa ko.
3: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
4: Ganahan ka?
0: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Here we are. Enjoy some morning.
5: Bring the action.
0: Enjoy some morning.

0: Kumusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinoon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magkawasan rin dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasinati na ba nimo ang mabughat tungod sa trangkaso? Ha? Teka, paminaw, halos tanan siguro nga tao na kaagi na og trangkaso, no? Apan dili buot ipasabot nga nabughat pud sila. Nasayod ka ba kung unsa ang bughat? Kini ang pabalik-balik nga sakit. Bag-o lang gani inaayo sa hilanat, gihilanat na pod. Unsa ba ang bughat sa hilanat? O sa kinika sitwasyon o kahimtang sa estado sa panglawas sa usa ka tao kung diin kasagaran mo balik ang hilanat basta mapuwersa siya. Maubitaw ang mga katigwangan basta dunay kabanay nga nagasakit, dili usa nila patrabahoon ang tao o pasyente. Ginapapahuway usa og tarong aron malikayan ang pagkabughat. Kung imong lang taon, walay gikalahi ang sintomas sa bughat sa hilanat. Apan kung mabughat, dugay mamaayo og mubati og grabing kasakit sa ulo. Mao ang ginahimo sa uban, bira-birahon ang mga buhok og imasahi ang ulo aron makulangan ang kasakit nga gibati. Dunay uban nga ginahimo sa pasyente, ilang tuuban steam ba ang pasyente, magpabukal na og tubig nga gisagulan sa lain-laing dahon o mga butang nga posibleng nakapabughat. Pagkahuman ana og bukal, putuson dayon og baga nga habol ang pasyente, ipagawas ang mata og hinay-hinayon og abli ang kaldero nga naa tungod sa kuto-kuto sa pasyente. Ang kadako sa pag-abli sa taklob sa kaldero nagadepende sa kainit nga kaya sa pasyente. Ginahimo kini pila na kaminuto aron panington og maayo ang pasyente. Kasagaran maligo og singot ang pasyente maong mapagawas ang mga daotang elemento nga hinungdan sa balat.

0: bacteria o virus kayang patyon sa turmeric nga sagol sa Bilongga Gold or kaning sulod ni ini. Busa kung nabughat ka, naghilanat ka, ayaw kalimti ang Bilongga Gold para mas dali ba? Oo, kay inumon man dayon kini makatulo sa usa ka adlaw. Maayo usab nga apilan nimo sa pagpahuway og tarong, likay ang stress o ang sobrang paghuna-huna nga makapabalaka kanimo kay makadugang kana sa imuhang balatian. Kay kanang daghan manggod na ginhuna-huna mga higala, di gyud ka makatulog ana, magbuntag na lang. So stress na pod ang imuhang labas ni ana. So nadugangan na pod ang pagpangluya sa imuhang kalawasan. Ang imong pagkaon sa mga healthy foods importante usab. Paghigop sa init nga sabaw nga dunay isda o native nga manok o nya dunay klase-klaseng gulay sama sa kamunggay, papaya, alugbate o kamote tops, tanglad makapahimsog kini kanimo. Maayo usab nga inom ka og eksaktong kadaghanon sa tubig, kani importante kaayo. Usahay ang lawas, mangayo gyud og bahin, labi na kung workaholic kaayo ka, tagaig gyud og higayon ang imuhang lawas nga makapahuway o mag-recharge aron ang imuhang mga hinaguan dili lang maadto sa pagpanambal o hospital. Sa matag adlaw ayaw og kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold mga higala kay makatabang kini kanimo aron mabatukan ang lain pang mga balatian. Bilongga Gold makapakusog usab sa pangdepensa o immune system kini mapalit mga higala sa inyuhang mga butika. Pero usbon ko, no, kung kamo nagaantos na sa kasakit sa inyuhang tiil, halos di na mo katindog, di na kalakaw, sakit ang mga lutahan, mga kaonoran, aduna mo yung mga bukol-bukol, labaw nga ayaw na mo pagduha-duha, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Sige na!
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa! Aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: 102.3.
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Annalisa Malabago nga si Anna May taga Bye Bye San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay daghan siyang patulpatulbog dahil makadarok siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nung Yaki Baby Soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya itong murag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup, Sol, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na Swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus, sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 0645773414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy!

0: hindi napabula.
1: Muna po na siya, no? Dili man tatanan Miriam Defensor Santiago de Rey, no? Na dire-diretso mo istorya. And so, you should allow the interrogator nga mahumansa sa iyahang process, thought processes and then mapangutanan niya clearly. But ang ginahin mo ni attorney na basa is gusto niya na madiskaril, no? Which I think is very difficult attitude, no? Kaya kung naatadiritanan para mapagawas ang katotohanan, then you should allow the interrogator to finish his sentence intelligibly, no? Hindi mo basta-basta na lang i-cut off siya. So mali to si Atty. Narvasa.
2: Okay. Mabuhay, Atty. Halimbawa,

Attorney Narvaza. Like for example, ang tama nga objection, for example, is tama to si Attorney Ligutan niya. Usahay argumentative na. Ginaaway na ni Attorney Narvaza si NBI agent Kalilong. Diba? Nangota na si Attorney Narvaza nga

Kaya nito siya ito niya eh. Nisulti siya sa iya, sigurado siya. Ayaw na siya awayi. Kaya kung awayon pa ni Atty. Narvaza ang witness na sigurado sa siya yung nisulti, well, mali na siya na advice, no, para kay Atty. Narvaza. Ayaw awaya ang testigo. Especially ang isa ka testigo nga ready, no? Everybody, every lawyer worth his salt knows that. Kabalong ka kung ang isa ka testigo niya amdam, preparado, o kabalo siya sa iyang ginasulti. Bisag, balik-balik ta rin na nimo. Di na nimo siya mabaliktad, no? Kaya kung mangutana si Atty. Narvaza, o sigurado ba ka

0: Ah, unta to bombayad na?
1: Okay. Na, di ba, mag-abogado, objection. Siyempre, after anak unsay objection, mo decision ang presiding officer nga sustain o overruled unsay pagpasabot anak ato.
0: Ah, okay. So, halimbawa si Attorney Liputan na siya pangutan na kay NBI agent Kalilong niya nag-execute baka affidavit, no? And then, mag-object, no? Ang pikas abogado, si Attorney Narvasa, ngayon siya nga objection for asking a leading question. Mauna ang ground ni Attorney Narvasa, no? Nga leading daw. Ang leading meaning, ikaw na ang nag-supply sa, na si Attorney Liguta na ang...

hitabo. Tanos ano hitabo? Yun sa pagpahitabo. Inya na lang, no? Lihil ka mo yun niya. Tapos pag-adlaw na to, ni-add ko ka dito sa Bombo Radio. Dili pwede niya.

do really and react to it. Natakot ang mga kababayan no, sa Ciudad General Santos o sa mga tubin sa South Cotabato, sa Rangganis. So, mao ni atong gusto, no? Niya tuhog at accountable ang atong mga opisyalis, no? Dili ta dapat niya mag-idolo na lang tungod kay Ambot, no? For one reason or another. Dapat ang

0: afford ni kinikaliton kada adlaw isip skin care routine kumikang kay ang kulta hayag ang inyong panit ang orokan maayos ang buhay ko ang niya o kaha ang niya
1: wow, kaswiti ka mami ko. Maswiti si mami ko, ikaw. Nga nambal mo na. Di kay, may diabetes siya mo. Ika mo na nagkatlaw ko. Nambalon mo si mami mo na mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulit na para magdobo iya ng sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayaw man, no? Uti, sige, nambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas kuapagya po na si mami ko si mo eh. Serpentina Plus, herbal. Kapsul! Mabakal na sa mga bodega!
3: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabagan Branch naghahatag og mubo na interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one day release o bukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag aprobahan ng loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch, makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East-West Bank. O matawagan sa 064-572-6151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kabakan Branch.
4: Absay, pamati sa senior citizen nga si Conchita Subrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Ano po? Eh, marubi na mo ko pala ko kung di ko kayo nung Bilunga. Sakit ba ni? Ang matiil ko. Minhod. Isa akong amahan. Kung ba itong mag-isayos ko?
4: Kanaan Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Joy all time favorites in the morning. 102.3.

0: Muhammad. Big time. Pa Radio Pombo.
1: Sa palengke, may swerte.
2: May swerte? Sa palengke?
1: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corn Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Limam Nam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA

0: programas a Pamayanan.
1: Iba Bongo.
0: Corazón sa gobyerno.
1: Iba Bongo.
0: Hindi tamang serbisyo ng mga pampublikong tanggapan.
1: Iba Bongo.
0: Kawalan ng katarungan at hindi pagkakapantay-pantay.
1: Iba Bongo.
0: Iba Bongo. Programa ng Bongo Radio bilang sumbongan ng bayan.
1: Iba Bongo.
0: Problema ng sampayanan, isasangguni sa kinauukulan at susolusyonan.
1: Iba Bongo.
0: Dito lamang sa number one and most trusted radio network in the country, Bongo Radio Philippines.
2: Basta Radio Bongo.
3: Energy efficiency.

0: Oyster Sauce, nagbibigay ng kumakapit na liramdam sa one-pot water dishes.
1: Hindi na madali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Star Saya.
2: Star Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya!
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
7: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
9: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information.
10: Pa! Radio!

0: Diyos ang tao na mabuhay bilang isang salamin at ulirang sa mapagpalang pag-ibig. Kung ang tao mula pagkapanganak ay lumaki na ang hamon sa kanyang buhay ay ang mapagpalang pag-ibig, mabuhay ito na may takot at
1: wasn't looking for forgiveness, wasn't laid out by my pride.

0: naman.
1: Babalae, pasok ka na muna. Nandito sila sa loob.
0: Maraming salamat, Balae.
1: Sige, may pupuntan lang ako. Sakto rin na paalis na rin ako bago ka dumating.

0: Sayang kasi ang oportunidad. May bakante agad sa kumpanya nila. Basta, mapasok ako.
1: Mahirap ang magsimula.

0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecari, taga poblasyon Caracat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Milunga Good Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Milunga o Yaki, kay kumakain ng magod ko anak good. Okay, magulak mong lawas. Kaya akong mga dibati-bati sa kutsag-iing. Wala siya. Kumakain ng kuana, lagsik pila akong lawas, sir, minti. Kailang lihok dito sa balay ba? Mayroon na nagulak kong bana na pagpahulay sa gubing libro, nalipo na makusin mo nagtanaw. Pag makain ng pug, bilongga o yaki. Okay, itong pamati.
0: Pawakan ang bilongga gold o yaki herbal capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Pero... sa bayan ng buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong obigayni. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa iyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan! Ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pang kalusugan.
3: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing manusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
4: Tumatawag ang kaibigan ko.
5: Hello, pare.
6: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon.
5: Oh,
6: basin kung na-focus na lang gyud sa pagpagwapo o pagpagwapa.
5: Okay, mga kababayan,
6: ha? Gusto ko lang kamapahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ka ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ang bingi usab ang inyo yuhang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kaya anang Yaki Herbal Capsule, daghan ka inaog sangkap. Mauna nga makaayog yun na sa ato ang panglawas. Suway lang yun ninyo. Kaya nga no, mas paspas mo ana nga mag-cleansing. Madali na ito na igawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala mga sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ka kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
7: Joy all time favorites in the morning. Joy, enjoy. 102.3.
4: Mag-ingat kayo diyan.
7: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis o younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Pasensya ka na talaga kung wala ako kapag nanganak ka dahil sa trabaho ko.
8: Huwag kang mag-alala. Mala, ikaw pa nga ang dapat mong mag-ikat dyan.
9: Here I stand before you.
4: Oo naman. Kapag nakarating ako doon, tatawag agad ako.
8: From this moment on, ang kamot mo, nilagay mo rin ba sa bag mo?
4: Oo, sinigurado ko na dala ko lahat ang kailangan ko. Oh, sige na. Tatawag ako ulit pag makarating ako doon.
10: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
11: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
10: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
11: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sana piling palengke naman. Sampu ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
10: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
11: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
10: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
12: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
13: Na ay mga simpleng abuntag na mas mahimong espesyal basta kuyog ang pamilya. Maunga para sa paboritong pamahaw ni Nanay Kadabuntag, anaa ang Shoppers Tocino Roll o Sun-Fried Pork Tocino. May tamis at sarap na swak sa kainan sa araw-araw. Kay usahay sa simpleng ahikay, dito mahimo ang pinakalamig na istorya ugan sa pamilya.
14: Tamitang Tamis Tocino Duo, Shoppers Tocino Roll, o Sun-Fried Pork Tocino.
13: Sun-Fried Foods Incorporated.

0: tumawag na ba sa inyo sila?
1: Tumawag siya kahapon. Bakit mo natanong?
0: Kasi hindi pa siya tumatawag sa akin. Naubos na kasi ang gatas ng mga anak namin.
1: Ang sabi sa akin ay lagi mo raw siyang inaaway.
0: Kailan ko pa siya inaawan? Wala naman akong matandaan. Dahil naunawaan ko siya. Naunawaan ko ang kalagayan niya bilang nag-iisa roon sa akin.
1: Gusto mo bang sabihin ko na nagsisinungaling ang anak ko sa akin?
0: Hindi po yun ang gusto kong sabihin.
1: Simula ngayon, ako na ang bahala sa allowance ninyo na ipapadala ni Dan. Para sigurado na nabibili lahat ang kailangan ng mga apo ko.
0: Binibili ko naman ang mga kailangan ng mga anak namin. Mula sa pinapadala ng pera. Kulang.
1: Ang mabata pa ng mga anak mo. Kulangin mo agad ang perang ipinapadala ng anak ko. Ang sabihin mo kasi, abusado kang asawa.
2: Ano? Ganyan pala ang tingin ng biyanan mo.
0: Huwag na po kayo magalit. Sinasabi ko lang ito sa iyo.
2: Kung alam ko lang na ganyan ang ugali ng biyanan mo, bago pa man umalis ang asawa mo, inuha na sana kita rito.
0: Magsisulat mo ako. Nakakahiya rin kasi. Aalis pa kami doon sa bahay nila. Mayroon lang sila. Baka kung ano ang sabi nila.
2: Grabe naman yung biyanan mong yan. Eh ngayon, paano na? May ibibili ka pa ba ng gamot ng mga anak mo o mga gamit niya?

0: Kunin mo ito. Bumili ka muna ng kailangan ng mga apo ko bago ka umuwi. Mas mahalaga ang gatas ng mga apo. Marami akong tanim dyan sa likod ng bahay na pwede kong anihin para may makain kami. Umuwi ka na bago ka pahanapin ng biyanan mo. Mas magkakamali ang biyanan mo at baka makapagsalita ako ng hindi maganda sa kanya.
1: Mabuti at dumating ka na. Kanina pa umiiyak ang panganak mo. Sabi mo, saglit ka lang.
2: Pasensya na po.

0: Kasalanan pa ngayon ng anak ko. Baka may iba kang pinagbibigyan ng mga perang pinapadala ng anak ko.
1: I'm coming back.
0: Baka nga totoo ang nalalaman ko na may kinakausap ka ng iba. Sa tatay mo ba talaga nanggaling ang pera mo? O baka sa iba?
2: Mama,

0: Higala, health conscious ka na ba? O wala pa sa gihapon? Wala pa sa gihapon kapag alam kung unsa man ang ihatag kanimo sa imong mga ginakaon. Ako si Kuya Loy. Umanaw sab kita sa itong programang Kahimsod sa Panglawas at Tumampingan kong KPA lahatod sa Kanami Marketing. Importante kaayo nga bantay nato ang atong ang panglawas. Kay maura kini ang atong kuhunan. Kay kung magdaot gani ang usa ka tawo, apektado ang tanan. Hilabi na kung siya lang ang ginasaligan sa iyang pamilya. Sa atong mga ginikanan nga di padapin na lang ang kaugalingon aron ma-provide lang ang panginahanglan sa pamilya o sa bisan kinsa nga miyembro sa pamilya. Bita mga higala, ayaw yun upasagdi ang imong maayong panglawas.
1: Kahit kay nagadepende
0: din hi ang imong maayong performance sa daghang butang, hilabi na sa pagpinganabuhi at adlaw-adlaw. Kanyang Serpentina Plus Herbal Capsule nga gusto na mo inyong masulayan, dako kayong mahimo nini aron ma-normalize ang blood sugar level. Hilabi na sa mga tao nga nakasinati na o pagsaka sa ihap sa blood sugar level o sa mga tao ang diabetic na.
1: Karong
0: panahon na, tungod pirmi na gagaling ang kadaghanan. Ang gusto mao ng instant foods, tamis o sobra kalami nga daghanabang preservatives o lain-lain pang sagol o ulahin na mamatikdan, agay, naghimo na dainig na kung kadaot sa maayong panglawas. Manghigala kining type 2 diabetes con diabetes mellitus, makuha kini sa sobrang lamian kayong mga pagkaon o mga ilimnon. Daghang sobra kalami nga mga pagkaon nga bisan paasa nato makita karon sa mga television advertisement, social media o hilabi na sa Facebook o kung uban personal nga makaaghat ka nato nga kaunong yod o sa dihang nagpirmin din nagkaon, nakatilaw naglami, magpangita na pirmi o ang pangitaon rabagayod katumas lamian pa na maugid na nga itong batasan mga higala. Hilabi na kung dunay katakos nga mupalit o ginatawag nga can afford, aw dili gyud na magpalupig, mupalit gyud na. Kini dali kay nato makuha. Hilabi na nga daghang kay itong mapalitan rong panahuna. Nindot ka na kay ato nang regalo sa atong paglingon. Apan, ayaw kalimti nga ang maong mga pagkaon makonsidera nga unhealthy foods. Labi na kung kanang chocomoys. Wow!
1: Anong ginagawa mo dito?
0: Sobra kalami yun. Ice cream. Unya kung agang pag yun. Soft drinks.
2: Wala ka nang kailangan ipaliwanag po. Kalamigid
0: ka ayo. Kana okay na kung panagsa. Pero kung permin pinagaling mga higala, sigurado yun. Matingala man ta. Musa ka nang ihap sa blood sugar level. Unya, magsaligra ba?
2: Ikaw, Dan.
0: Kay dili pa diabetic.
2: Marami na akong ibinin siyang hawak. Apan kung permin
0: nagsigig saka ang ihap sa blood sugar level.
2: Kaya pinapangako ko sa inyo.
0: Magmahay yun.
2: Ipapakulong ko kayong dalawa.
0: Kahit ang finding sana sa doktor,
2: mabulok kayo sa kulungan.
0: Diabetic ka na. Patay. Katong mga lamian, bawal na. So, unsay himuon ron. Aw, magdiet-diet na lang. Mag-antos dito sa mga gulay-gulay. O na kinahanglan nga atong balansihon ang atong mga ginakaon.
2: Na hindi ka na naniniwala may lalaki ang asawa mo.
0: Importante kayo mga healthy foods, good mga higala. Mintras wala kayong may pakitang ebidensya. Panagang nadaan.
1: Sa sinasabi niyo.
0: Kung usa ka ganyang ihap sa blood sugar level, ayaw kalimti pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung diabetic ka na, mas maayong nga mo tumargyog ka.
1: At kung kinakailangan ninyo humingi ng tawad sa kanya,
0: kayong komplikasyon. Usahay makasulti ka kita na maayo pa sa gihapon itong mga pagkawin kini at itong unang panahon. Hilabi na katong mga naas mo kibitaw ka ng gulay, lutong bahay, wala ng sagol ng mga preservative,
2: puro natural ang lamas.
0: So ka nga, eksakto din ang mga higala. Labi na kung doon na po kay eksaktong pahuway, unya nagapasingot ka, na kay exercise, sigurado healthy yug ka. Unya, naa naman na, isa ka man ang ihap sa blood sugar level, kining Serpentina Plus Herbal Capsule, ayaw good kalinti.
2: Kay
0: ang sagol ni ini, kanang tanaman nga Serpentina, mo nagiilang king of bitter. Pait pa sa tanang pait, unya gisagulan pagyagluyon dilaw,
2: mo nang nindot kayo mga higala,
0: epektibo kayo.
2: Pero hindi.

0: Di mo sinabi sa akin. Ang
1: blood sugar level iyagid ng inormalize.
0: Ako pa ang pinalabas
1: so, ayaw kalinti ang Sir Pidina Plus Herbal Capsule. Timani ha? Nga ayaw gud ug pasubra sa kalami ng mga pagkaon. Balansiha lang. Okay?
2: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City. Dahil nakatulong ang kanyang pagmaintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
3: Nag-railo ang ano ko, yung
0: namatay na kami sa putok.
3: Sa sarili ko.
0: Sakin kayo.
3: Okay na ba? Yan lang yung nasirada po yung
4: Serpentina. Tama na, mama. Alam ko na ang lahat.
1: Mga igala, kung doon na kay pangutana, kalabos sa imong iwan. Ayaw good ang kapagduhan-duha. Ipadala ka na sa itong text line.
0: Ikaw pa talaga ngayon ng matapag, ha?
1: 0977-1825-880.
0: Napakagaling mo.
1: 0977-1825-880.
0: Noon, asawa ka lang ng anak ko.
4: Mama, tama na!
1: Wala igong oras, manamilit na ako. Daghan kayong salamat. Ako si Kuya Loy.
0: Naging mabuti ako sa inyo. Kahit hindi niyo ako trinrato ng tao. Naging masama ako sa anak niyo. Nang dahil sa kagagawa niyo.
5: Ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Inaapin niyo kami.
5: Saki the Pawan City. 102.3.
0: At ikaw din, Dan. Lumaking matino ang mga anak ko. Kahit wala ka.

0: pag-usapan natin ito.
1: Anak, tinatawag niyo ako ngayon ng anak?
2: Like
1: ha? Anak na ngayon, ha? Dahil may kailangan kayo sa akin. Pero, nagdesisyon ako. Magkita-kita na lang tayo sa korte. Ipapawalang bisa ko ang kasal natin, Dan.
3: Ano?
1: Ulitin ko.

buhay. Mula sa panulat ni Philip Yunes at sa direksyon ni Benjamin Aquino Senior. Hinahandog sa inyo ng number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio!

taong nakaraan, dahil nagtagumpay ang operasyon ng grupo ni Jano, ay may isang linggo silang bakasyon. Sinabi niya kay Iris na pumayag naman. Samantala, isang plano ang naisipan ni Bert. Inutusan si Banjo na kidnapin si Iris para iligtas ni Jano at sa kanila patayin. Tumawag din si Benigna sa anak at nalaman niya na totoo ang sinabi ni Ella.

0: Nakaanda na kayo, Banjo? Simulan na ninyo na manmanan si Iris. At ituro ko sa inyo ang bahay nila at opisina na pinagtatrabahoan niya.
1: O boss, ito ng oras.
0: Siguraduhin nyo na magtagumpay kayo, Banjo. At walang palpak.

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
4: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro ko no. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito. Yaki, kaya nakatisting ka itong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo. Tagitistingan ako. Salamat yun. Naayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy!

0: 102.3.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung libati mga parte sa kuan ko, paglawas, maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gitatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good kaya gihapon sila, sir. Pati papa na ako ngamunay mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3.
1: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
2: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
3: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
4: Di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko ya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun ko ya, nagkupos yun. Na, ugatanan, nawala na. Na, nakakuha na ko ko ya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kayo kung kuha ko ya, puminaw.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis ka ron? Pansaon, di mangod mo mo to, o. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan na maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o at ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning. Joy!

Moshi Moshi Shiki Yaki. Mahigala maayong adlaw na, usap ka na tong tanan. Ang kumusta naman mo? Kami permi nagapanghinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas permi mga higala. Kay kani atong tulumanon, nahulog man kini sa ato ang panglawas. Kay nga no, yaman ang kalusugan ingatan kun Yaki. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa mas epektibong mga produkto ang Yaki Herbal Oil, kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, kining mao mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usahay mga higala, matingala ta nga bisag unsay atong buhaton, murag habol man ang imong utok, purol habol man, kutsilyo purol, murag kutsilyo gyapon murag purol lang ato ang utok, murag makaingon ka sa imong kaugalingon, nabugo naman siguro ko, niya bright di ay bitaw mga higala, puwera komedya tungod kini, wala ni mo nabantayan nga kulang ni di ay ang imong nutrients sa imong lawas ha? May na lang gani kay og may bana ka, di ka makalimot sa pangalan sa imong bana. Nasayod ka ba nga ang Yaki Herbal Capsule kumpleto sa mga nutrients nga gikinahanglan sa tao? Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease. Ginatagaan og daghan vitamin E. Nakabalo ba mo anang Alzheimer's mga higala? Limtanon, bisag iyang pangalan, dili siya makadumdum. Dili siya makadumdum kung kinsa siya. Pait kay na nga balatian. Na ako'y kuan kailaan.

0: tested, nagakontrol sa homocysteine, kanang homocysteine level sa dugo. Daghan usab food for the brain nga ginatawag na dali nimo makit-an sama sa mani. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Kanang mga green nga mga gulay, mga higala. Muna kung dili nimo na makuha sa imong ginakaon, matag adlaw, ayaw pagka problema. Mauna nga ginarekomenda namo kaninyo nga magtumar og katulo sa usa ka adlaw aning Yaki herbal capsule nga mapalit sa mga butika nga duol kaninyo. Kay ani a kining naa sa Yaki herbal capsule kaning tanan natong ginahisgutan nga mga sustansya nga gikinahanglan sa atong mga panglawas, mga higala. Mauna nga among ginaingon nga suwayi kana ninyo. Kay aron inyong mapamatud-an. Kay kung dili man gud nato masuwayan, dili tana, dili nato na mapamatud-an. Diba? At least isa ka semana kung suwayan lang ninyo ha. Pero kung makita ninyo nga nakaayos sa inyo, muna ang ginaingon na mo nga, minti na ha ka na ninyo. I-appeal na gyud na nato sa ato ang budget sama sa bugas. Tungod kay mo ka na ang magkumpleto sa ato ang vitamina nga gikinahanglan sa ato ang panglawas. Busa mga higala, buot na mo nga masayran kung unsa na'y nahitabok ka ninyo. Sa adlaw-adlaw nga atong panag-uban dinhi, nakahatag ba kami og maayong impormasyon kaninyo? Natuman na ba ninyo kaning among gina pamalihog kaninyo para rapod sa inyo ang kaayohan? Mga higala, kung aduna na napamatud-an ninyo, palihog, i-text lang. Ang 0928-6767031. Ani si Kuya Loy, atong paminawon kaning mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
1: Mami Joy, sa mga na-text sa ato ang text line, text gikan sa cell number 0910985497. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat. Kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil kay ang katul-katul sa akong anak na wag tangyod. Ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Mautong text gikan sa cell number 0910985497. Text gikan sa cell number 0910990627. Mami Joy, Kuya Loy, salamat gyud kay sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil o ang Yaki Baby Soap. Kay nawala gyud ang katul-katul sa ako ang pag-umangkon. Si Clean Boyles din ni Kuya, diri sa Bataan, Compostela Valley. Mula mang kato, Mami Joy, mga text nga ito na tagaga pagtagad. Wa na katay igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, idalit sa Yaki Herbal Laboratory ang digamas sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo kanako. Ayaw kalimti, yaman ang kalusugan, ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: your street. Yeah, you said forever, now I...
1: On the station with more music variety.
2: 102.3
1: Joy FM.
3: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Kunsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo-order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: It's 11:12.
4: Time check. Hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
5: Udto na joy! Udto na joy!
6: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Your greetings in 102.3 Joy FM.
1: Hi Joy, ako si Queenie Megano, taga Onica, Pidapawan City. May request song ang kanta 3B, ang nikanta si Jungkook. Great na katanang listeners sa Joy FM. Basta Joy, enjoy!
0: 1, 2, 3.

0: see if you would touch me.
1: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
2: The station with more music variety.
3: 102.3
2: Joy FM.
4: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
5: Katalakay kuya, para nang nalabak na paging manggut ni niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi. Mubalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila o Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa Yaki. Simuhuta ko, di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Murag Bugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan na ko akong kamot mo. Minoy na ayo.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Imperial Appliance Plaza.
6: Appliances pa ang hanap nyo.
3: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance

0: Hoy Juan, si Maria maoy asawahan, kay dako kayo silang kalubihan.
1: Tatay ba?
2: Usubay tanaw ni Busa ko ang nawong kaguran.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dire.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may korta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
8: Duwa ka pad lang ang yan, Gino?
7: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala na. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: na Joy! Udto na Joy!
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
3: Kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka inaog sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Natistingan dyan ako. Kanang kwan mo to kuya, nagpapalit ko kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.

0: Kerpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
1: Sa akong bana, nagpugo ang pigsa, naisigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampong libro. Pagkatod-tod ato, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga sa kasimanan, uli ang jod.
0: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3.
1: Na anapoda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito. Yaki, kaya nakatisting ka itong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo
2: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Usa ka adlaw, sadyang nakikistory ang lalaki sa parot.
5: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap.
6: Kabalo ko mo istorya. Ikaw, kabalo ka mo lupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
7: Basta Joy, enjoy!
8: Joy FM!
9: Ganahan ka?
8: GSIS o SSS. Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch naghatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank og matawagan sa 064-572-6151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.

0: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
1: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi na rin inyo ka, huna-huna rin na.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, niya pag ikaw man, dito, tingnan na rin niya, ito naman, nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Ara isang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap. Oya, kaya ka pagkabuntag yan to, ara ko na, ara, kaya ka, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulat mo.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tawon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Nitubag ang tatay.
6: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
7: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
8: Ganahan ka?
9: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
11: Elementary pa lang,

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Hi Joy, ako si Nando, taga Malasila. Request song na po sa Joy FM ang Python Stitches ni Shawn Mendes. Kapela, basta Joy, enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more music variety. 102.3.
1: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
2: Tukar ginakitim, hupong ginakong tiil, probit ako ginang diribirihon, bako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, mero tululak capsule, siya, murag ganahan man po, ni murag, pero may bitak kong mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo kuan, wala na siya mo hupong.
1: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala sa buuan, buhok, ka na kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo siya siya, drama siya sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Hello po mga kaibigan, ito na naman po si Mami Joy. Sama-sama naman po tayo sa 5 minutong programa para sa ating kalusugan. Itong Yaki o Yaman ang kalusugan ingatan. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa ng epektibong mga produkto tulad ng Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiddy Yaki Vitamins, Coffee Yaki at Glutagen C. May bago. Yan po mga kaibigan. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Na ay mga panahon nga daghan ka gustong buhaton, apan dili ka ma, dili ni mo mahimo mga higala, nga bisag kaya man ni mo unta. Kaya nga ano mo, nang ginaingon nga huna-huna rana ni mo. Namang good po'y panahon nga dili ka ayaw makapaminsar, nga makasulti ka sa imuhang kaugalingon nga, bugok naman siguro ko eh. Nga nung dili naman ko makaisip og tarong, actually dili na mauang hinungdan nga bugok kay. Kini tungod wala ni mo nabantayan nga kulang na di ay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas. Wala na eh. Kay batasa na to nga basta busog na, okay na, ginabali wala na to kung unsa ang atong nakuha sa mga ginakaon. Bitaw no, aduna gyoy tao. Pagkagutom gani, ala, pag maatubang niya ang tinapay, bagsak ang kaon ang tinapay, dire-diretso, tapos inom tubig, ay, busog na ko. Wala lang managuna-una, unsa kay nakuha sa ako ang lawas ato. Basta kay lami lang, okay na kaayo, kadudi ay walay sustansya ang mga ginakaon. Mga higala, importante kaayo nga aware kita kung unsa ang nutrients nga atong makuha. Maunang uban nga mga health conscious sa mga naga-diet, basta mag-grocery na gani, tanawon dayon tong nutrition facts sa usa ka produkto. Og tan-awon pod ninyo ang expiration mga higala. Ang nutrients nga makuha nato sa atong mga ginainom o ginakaon dunay dakong epekto sa atong maayong panglawas. Kining Yaki Herbal Capsule nga gusto namo sulayan o gusto namo nga masulayan ninyo isip usa ka food supplement kompleto sa mga nutrients nga kinahanglan sa tao aron himsog. Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease, ginatagaan og daghang vitamin E mga higala. Basta naga-vitamin E ka, himsog, hamis kaayo ang panit. Ang vitamin C, importante usab. Kay kining vitamin C nga, mukontra kini sa mga free radicals, may hinungdan sa pagdaot sa tao. O gilaliman ka, hindi lang vitamin E ang kailangan. Kailangan din og vitamin C. Kay ang vitamin C, maoka na ang nagapakusog sa immune system aron dili makasulod ang mga daotang elemento. Vitamin B12, mausab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. Oh, makakaingong ka nga bisag na akay ginabasa pero alam mo ba nga may pumapasok nag-improve sa depression mood o nag-prevent sa memory loss. O oh, diba ang ganda ng B12. Importante usab ang folic acid nag-control sa homocysteine level sa dugo. Kaya pala itong B12, napakaganda nito para sa vitamin sa mga bata. Daghan usab food for the brain, nga giginatawag. Nga dali ni mo makit-an sama sa mani. Baanat o kaog mani, kay pampabright lagi ko no. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Aron malikayan ang pagkalimtanon mga higala. Nga bisag ginakuha, ginagunitan. Magintaon, kay nakalimot, naunsa na. Og pagkahabol sa utok, ina purol naman kag utok. Oy, pagkasimpleng butang, dili naman nimo na mahimo. Wala na gagana na eh. Himo ang food supplement kining Yaki Herbal Capsule. Matag adlaw. Munang ginaingon na mo 3 times a day, makuha gyud nimo ang tanang nutrients o gusto nimo sa usa o sa usa ka produkto. Mauna nga ginaingon na mo nga ayaw na ninyog arala, ayaw na ninyog paminsari kung unsa magyud ning Yaki Herbal Capsule. Munang ingon na mo, para madali ta, sulayin na lang na ninyo mga higala. Kay 101% kahimsog sa panglawas ang mahatag ni Ana.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, ang butlo ang sa inom ka na ito. Yelo akong ihi ba? Tulog ang capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Nako, wa na di ay kita igong oras mga higala na hala, dinhi na lang takotob ha. Ugma sa sunod na tong panag-uban, hinaot po unta nga makabenepisyo gayud kamo dinhi sa

0: ato ang gitun-an karong adlaw. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sakidapawan City, 102.3.
2: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

10 minuto na po mga ka-joiners makaraan ang ala una ng hapon. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Medyo maulan po tayo mga ka-joiners. Ano po? Mula kahapon, kagabi hanggang ngayon, maulan po kami dito sa Kidapawan City po. Kaya kinakumusta po natin ang mga taga Kidapawan, ang lahat ng mga taga North Cotabato. At balita po natin may mga lugar na pong binabaha. Oo, ngayon sa Pigkawayan, Kabakan, yung mga bahain na mga lugar, no? Og syempre sa tanan na itong mga ka-joiners na nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Kumusta mo diha mga ka-joiners? Apektado ba mo sa Bagyong Inday? Salamu alaikum sa ito ang mga ka-joiners na mga Muslim. Ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po mga ka-joiners? O ang nagasunod sa 105.7 Joy FM sa Kanatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. Nagtingog ba ang San Isidro? Nagtingog ba ang Katiel? Tingog ba ang Caraga? Sana po katingog. Aron magkadunggan na yung taong. Siyempre din sa 102.3 Joy FM sa North Cotabato. Sana po ang lahat ay nakapaniod doon na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ingatan po natin ang ating kalusugan mga ka-joiners. Oo, kailangan na. Alam natin yung mga kinakain natin. Nagsalita. Oo, gulay. Magtanom yun tagulay sa ato ang mga backyard, mga ka-joiners, no? Para magkaon po tagulay nga walay mga insecticide o pesticides. Wala ba'y mga hiluba, mga ka-joiners, ha? Tanom tag kamuti, wakag. Wakag sa Mandaya, gabi man na siguro sa Bisaya, no? Oo, saging, mga ka-joiners. Kaya ka ng saging, kausa lang ka magtanom, magsigi na lagsaha. Magsigi na lagtubo, tubo, tubo. Kanang ubang gani, ginapatay para dili kaayo magsiksikan para hindi masikip o makabunga siya o maayo. Labi na kining mga ginapang-export, no? So mga ka-joiners, ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Hanggang alas dos po tayo. Kasama natin sa Caraga si Dan Dalandan. Partner ko po ngayon si Mama Poms Pomelo Joy. Oh, yan na ang iyahang baby nga nag-birthday kahapon. So welcome mga ka-joiners at ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 17 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, maing hapon sa ato ang mayora diha sa KTL. Ang ato ang guwapang mayora nga si Mayor Meloy Nunez. O si Agad Pakaw, nga wala mang naka-message si Agad Pakaw, no? O kumusta naman kaha siya, no? O manghinaot kita, nga naa sila sa maayong panglawas, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy na po tayo at naka-aray ko, naka-live streaming po tayo ngayon, mga ka-joiners. Pasensya na mo ha, dili sa magpakita si Mami kay nabisita, no? Kara-kara ang agi, so picture-picture sa takaron. Ayan, so naka-live streaming tayo, sabi ko nga, at malaya po tayong magpadala ng ating message, mga ka-joiners. Padala po kayo ng message po ninyo dito po sa ating live. Huwag lamang po sa messenger ni Mami kasi di ko mababasa po yan dahil ginagamit ko po sa monitoring ang ating cellphone ngayon, mga ka-joiners. So thank you for watching Elvis Banugan. Shout out guys. Ako ang mga kauban Albert Pamugas, Expedito Banugan, Jim Banugan, Robert Manlangit, Gerald Banugan, Joshua, Jason Banugan, Junel, og Jemar Banugan. Mga Banugan ni sila. Salamat sa pagbasa, Mami. And also from Poloy, Migolias, shout out sang kanak lolo na successful kanaan operation. Oh, congrats. Oh, very good kaayo si lolo. Manoy Juan Vlogs, maing hapon ni mo diha, Mami. Watching and listening from Tubod, Lanao del Norte. Ayun. Sigurado ka ng Tubod, kusog kaayo diha ang 87.7 Joy FM. Ayan, try daw po, Puloy. Kung naamoy mga radyo diha, o niya pakibalita, Puloy, ha? Sa imuhang mga friends, mga silingan, family, nga naanatay 87.7 Joy FM, ha? Salamat kaayo, Puloy. O, gaingon man, si Manilin Silat. Good afternoon, Mami. Greet ko kanakbana si Jonathan Mamaumbon. Silat, sang kanaan birthday doon na adla, watching from Saudi Arabia. Lahala, happy birthday sang Bana. Oh, happy birthday kay Jonathan Mamaumbon Silat. More birthdays to celebrate po. At sa lahat na may mga kaarawan po ngayon, happy birthday po sa inyo. Dato Aban, Mami, shout out lang Family Aban, Abas Bakana. Thanks Mami sa pagbasa, request ako ng song, miss na kita. Thanks Mami, watching from Marbel, Matalam. Lori Obas Monsanto, thank you for listening, Lori. And Rasul Bakana Iman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakisalam lang ang Family Aban at Iman at kila Ina at Bulaw at Hania na natutulog. Thank Mami Joy, syukran. Apuan Rasul. And also from Maria Elena Ragas Anangilan, shout out Mami Jason Liban. Ayan, Bert Malitok, shout out Mami Derisa Palo 4. Ayan, kumusta Bert? Kumusta mo di? Kumusta ka mo ngan saan? Madyo na dumda sa mga taga Palo 4. And also shout out sa Sitio Bantaon, labi na sa Banugan na Family Sugnoan, Manlangit, Koinagi, Family Budadong, kumusta sila dira sa Sitio Bantaon? Sige nag-ulan, amping lang mo dira. Oo, sa Pichon, from Elvis Banugan. Joel Agad, good PM Mami Joy, pag-greet ko ila Papa Jose Agad o Mama Narda diha sa Kauswagan. Ayun, o di ay Ningi Junior sa iyang papa ang iyahang Jose. Hala, pag-amping mo diha, Joel. Thank you for watching. Jelhan Bulaw Aban Maulaw. Mami, pakisalam lang si Ina at Nana, Mama at Bulaw. Ayun, tapos na ni... So, maulan daw nga hapon. Bert Malitok, Jennifer Miedes, good afternoon, Mami. Shout out sa ako ang bana na minaw sa Joy FM watching from Sobrecary. And Angelica Lawan, Mami, good afternoon. Shout out po sa mga Family Lawan at Family Bandara. Sila pinsan ko sila, Doy at Gao. And sa mga anak niya, sila Albis, Jazz, oo, and wow, lagi ka daw nila. Pinakinggan, mami. Ayun, Manoy Juan Vlogs. Yes, mami Joy. Kusog kaayo ang 87.7 Joy FM. Tanggob dari. Sige, may paminaw, mami. Ayun. Thank you kaayo, Manoy Juan Vlog. And also kay Dorina Barlaan. Good afternoon po, mami. Pakigreet po ang Barlaan family and Bilungan family po dito sa Kilada, Matalam. Salamat po. Halia, Iman, shout out dito sa bahay na nakikinig. Thanks, mami, from Halia ng Matalam. Dato Aban, sa shout out, mami, kila Bulaw, Andolana, si Nana, og si Babay Ali, si Ina. Thanks, mami. Boss James Batinoy, good PM, mami, shout out ko si Joel Batinoy, watching from Digos. Request ako ng song, Tahanan Mo Ako. Salamat po, mami. Kolimlim daw ang hapon. Kakasuray, kumusta? Jomar Banugan, Jameboy Silat, Kuya Wawi, watching from Mako, Davao de Oro, mami. Shout out ko, mami, sa Anggaan, Damulog, Bukidnon, Lubong Karon, ang sa akong agaw, Tulokabata na disgrasya, o gilubong na sila karong adlawan. Naku, condolence po, no? Daniel Calextro, madiyaw na hapon, mami. Greet kami, Adi Mati. And also, kang Denise Faeldunya. Shout out po, mami. Apil sa akong papa nga nagaluto og pan. Watching from Matalam. And also from lovely Jean Sumalinap. Thank you for watching. Esperanza Domangcas Biong. Shout out daw kay Dodi Groni from Layog. Watching from Layog, Pagalungan. Thank you so much, mga ka-joiners, mga mabilis na nakapag-message po sa ating live. At ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa niya, dear Mami Joy. Maayong hapon, Mami. Tawagalan ko sa pangalang Myla. Wala na ko'y bana, Mami. Mga tulo na katuig na namatay. Dagko na po ang ako ang mga anak. Ang isa high school, ang isa graduating na sa elementarya. Lisod kaayo ang ako ang panginabuhian, mami. Tungod kay wala gyud ko'y trabaho sa among lugar ng among gipuy-an. Lisod gyud kaayo ang pagpanginabuhi. Pagkamatay sa ako ang bana, wala gyud siya nabilin, nabilin. Tungod kay pobre man sila. Og labaw na ko, mami. Moabito nga sayo kay ko na minyo, 16. Nag-live-in usa mi. Og sa dihang nag-21 ko, anak na nako ang duha, saka pa mi nagpakasal. Pero, way swerte tungod kay wala pa'y tuig nga nakasal kami. Namatay siya. Wala may kalibutan kung gituyo siya og patay. Kay igo na lang man nga nakit-an nga wala na'y kinabuhi. Wala may samad, pero naay mga lagom. Paminaw na mo, basig og gibunalan. O unsa ba nga pamaagi? Mao'y iyang gikamatyan. Bisyoso ka tong ako ang bana, mami. Palainom, nagasugal. O siguro nga basin og adunay mga sekretong kaaway. Ilabi na ka ng sugal, kay mahilig po tumangutang. O siguro nga gipatay siya. Wala ko'y mahimo. Kanila giinig patay na ang tao. Daghan man ang dili makatanaw sa kalisod. Napalubong ang ako ang bana, tabang sa mga silingan. Naipipilak ka mga barangay officials na nagtabang. Kay ang ako, basta lang na mahipos na ang ako ang bana, bahala na mi. Karon tungod kay na amay high school sa amo ang lugar, padayon nga gi-eskwela ang akong mga anak. Ako, nagtuon-unta ko og manicure. Lakas loob lang gayod, mami. Pero di gyud ko magdugay kay kasagaran masamaran ako. Ang ako ang mga customer. Kay kurug manggod ko og kamot. Oraba og pasmado, mami. Unya sa akong edad karon nga 33. Wala na ang badlongon nako nga bana. Pero wala ko maingon nga gikalipay nako ang iyang pagkamatay. Pero makaingon gyud ko nga nakapahulay ko. Kay bunugon man ko niya, saktan ko niya. Bisan og nagkalisod ko pero nakapahulay ko og bugbog. Tungod kay nagpahulay na siya. Karon mami, adunay usa ka lalaki nga nagkagusto sa ako, ah. Minyo siya. Adunay mga anak pero naanay kaugalingong mga pamilya. Naninguha siya sa ako, ah. Nagiingnan ako siya nga. Tigulang ka na. Magluib ka pa sa imuang asawa. Giingnan ko niya nga, wala man may problema. Tigulang na ang akong asawa og dili na muhatag sa ako ang panginahanglan. Og ikaduha, dili man niya mahibawan kung dili ka magsaba. Naghuna-una ko, mami. Unsa ka kung mupatol ko. Giingnan ko niya nganong mag-antos do ko nako sa kalisod. Bata pa ko. Dako pa kaayo og pahimulos sa ako, ah. Ngano daw ko nga dili ko musugot niya nga suportahan man daw ko nako. Pero sa tinuod lang ang usapod niya ka anak. Naninguha pod sa ako, ah. Kainig magkita kami. Maingong gyud siya nga, grabe gyud nimo, kagwapa nimo ba? Kaputi nimo, kaseksi nimo. Mura ka og dalaga lang gihapon. Nganong nag-antos man kang mag-inusara. Pero kadto ako gyung giingnan nga, sumbong ta ka sa imong asawa, sige, ipadayo na. Sumauto, ingon niya nga, kau ba? Maninong udayon ka. Ginatistingan siguro ko niya ug masugot ko. Karon kung buto na unaon, kung buhaton lang man ako kininaguna-una ko nga, adto ka mupatol sa iyahang amahan. Bidready na ang asawa ani. Ug wala na gyoy. Pahimulos sa iyahang bana. Kay permi na lang ni siya nagahigda. O gani ginaadto na lang sa doktor para tan-aon. Kay dili naman makabangon nga siya ra isa. O gani man nakadaya perna. Murag gibati pud ko og kaluoy, may panginahanglan ang tao. Oto sa kahigayon, grabe gyud ko kagipit. Giingnan ko niya nga huna-huna ang akong giistorya sa imuha. Na ay 5,000 o ipalit og inyohang pangonsumo kay kaluoy sa imuhang mga anak. Dayon gibilin niya ang kwarta og nilakaw siya. Dugay-dugay siya wala nakabalik. Bisan tuod og idaran na siya tigulang na pero healthy kaayo siya. Gamayon nga pagkatao, payaton ba, mami? Lagsik og lawas. Wala ko nagduha-duha nga gidawat gyud nako ang kwarta. Dayon nagpalit ko isa kasakong bugas, mami. Palitan nako ang mga bata sa ilang panginahanglan sa eskwelahan. Dayon gidaginot gyud nako ang napilin nga kwarta. Dugay-dugay nga wala siya makabalik. Siguro mga sobra bulan. Nagkita na pod mi. Ambot lang kung kinaat ngan ko niya. Kay para sa ako amurag wala gituyo. Pero ngano sa usa lamang ka lugar kami pirmi magkita. Mangumusta siya. Kumusta na? Naaga pa bay kwarta. Bisan og wala na mami inyo nako na apa. Wala pa nahurot tong imong gihatag.
0: Walay katapusan nga pagpasalamat gyud nako sa imuha. Matuengon niya nga ingnalang ko kung wala ka na ikwarta. Tapos mila ko na pud siya. Hangtod mami isa kay gayon. Nag-inusara ko sa amo ang payag. Kalit lang siya nag-abot. Naasya dala nga mga grocery. Tapos gibinlan ko niya og kwarta. Dayon miingon siya nga di na ko magdugay. Basig na apay makakita sa ako adere. Makaabot pa kini sa ako ang pamilya. Grabe na kong paghuna-una. Kay kung ang ako lang pagkababae mo iyang giapas. Nga nung magsigi siya og hatag sa ako o mami. Nga wala may nahitabo sa amuha. Og tungod ni Ana, grabe ang ako ang kalibog. Sa makadaghan na gyud ko niya gintunulan og kwarta. Pagkatapos maingon lang siya nga, maghulat ra ko. Kitagaan ko niya og iyang numero. Pero bisag noog kasa, wa gyud ko mo kontak niya. Mahadlok ko mami kay basin og ako ang isunod patyon sa iyang pamilya kong mahibawan nga gipatulan ako siya. Karon dugay-dugay na nga magsige siya hatag sa ko ang kwarta. Nibati na ko og kahadlok. Basi og na anay nakahiring ani mami. Mauto nga nakauna-una ko nga akong ipaabot sa imuha mami. Aminado mang gyud ko nga grabe ang ako ang kalisod. Ug aminado pud kong ginadawat na ako ang tanan niyang ginahatag. Pero wala pagyud na hitabo nga akong gisurrender ang ako ang kaugalingon ngadto kaniya. Una mami akong pangutana. Nganong nag-antos man siya sa ako ah? Kana bang nagmalasakit siya? Nga wala mang kumusugot sa iyang gusto. Unsa man gyud ang gusto niya palabason. Palihog mami, tambagi ko. Kay naglibog ko nga nung magsige siya og hatag, nga wala man ko musurrender sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Hinaot unta mami. Mamatambagan ko nimo, mapasabot ko nimo mami. Og daghang kaing salamat sa paghatag og panahon sa ako ang suwat. Ang imong magtatampo, Myla.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 39 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Araw po tayo ngayon ng Huwebes at ikasyam na po sa buwan ng July. Tuloy-tuloy na po tayo. Thank you for watching kay Dorina Barlaan. Good PM daw. Great ko po mama ko dyan sa Santo Niño, Kidapawan po, na si Marietta Bilungan po. Ingat po kayo palagi, ma. And also from Dines Faeldo, shout out daw sa ako ang ate mami nga si Natalie. Nada, maayong hapon, Natalie. Thank you, L. Og si O.C. Jess. Good afternoon, mami. Shout out po dito sa Luzon. Angelica Lawan, mami, paano po ba magpadala ng liham, mami? Address mo lamang dito sa 102.3 Joy FM, Barangay Paco, Kidapawan City. Pwede rin po nga i-type lang nimo diha sa messenger ni Mami, MJ Lu. Ayun, Elvis Banugan, salamat sa mga kasing-kasing imong gipadala. And as you were, shout out mami sa family mama and uba family dyan sa Sitio Lete, Barangay Kigan, South OP, Maguindanao. Watching from Dato, Saudi, 224, Maguindanao. June Nalibaw kan, shout out mami, watching from Sitio Sanga, Barangay Pichon, Caragadavo Oriental. And also from Maribel Pablo, good afternoon, watching from Barangay Midtungok, SNA. Elsie Parason, kabungbong po, thank you for watching, Elsie. ER Motia, good PM mami, watching from Uzames, nawala ang signal sa radio. Oy, ano gyud ka ha, nga nawala. Check daw na to, L, nawala daw ang signal sa Pangil Bay. And also from ER Motia, PM mami, watching from Uzames, nawala ang signal. Ayun, pwede request ng song, Himayang Nahunlak. Salamat po. Ambot, huwag naabay Himayang Nahunlak, ha? Sa ato ang partner nga si Pomelo Joy. So, mao ka na mga ka-joiners, ang pipila sa ato ang mga naka-live karon. Kaoban nato din sa ato ang programang Dear Mommy Joy.

Ayan, maraming winasak na tahanan. 45 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang ala una ng hapon. Medyo sobrang makulimlim na po dito sa Kinapawan at parang talagang mahuhulog na sila. Ang pingita kanunay mga ka-joiners, no? Labi na katong naa sa biyahe, katong mga naga-single motor, kay danlog ang dalan mga ka-joiners. Ha? Kung alanganin ang inyohang tire, wala na i-spike, muduyos na, na siya, musutoy na ba? Oo, kay hindi na po kakapit. Kaya medyo maingat po tayo mga ka-joiners. Sa lahat po ng mga pagkakataon, bago tayo umalis ng tahanan, check po natin yung mga ligid sa ato ang mga sakyanan, ang inyong tire mga ka-joiners, no? Kaya basig kanang nang huyos na di ay ang uban ana, naluag na ang vault. Oh, kailangan i-check yun na mga ka-joiners bago kita mulakaw. Labi na karon, medyo masama po ang ating panahon. Kaya amping gyud kita kanunay saan man po tayo pupunta, ano man ang mga gagawin po natin. Kung may mga lalakarin po kayo at hindi naman gaanong importante, baka pwedeng ipagpaliban na po muna yan. Pero kung talagang importante, ayun po, mag-ingat po tayo. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Myla. Magandang hapon sa iyo, Myla, at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. May problema tayo, Myla, kasi hindi ka pumapayag sa kanya, pero tinatanggap mo po yung binibigay niya. So yan, dyan ka magkakaproblema dahil kung patuloy kang tatanggap ng bigay niya, darating ang panahon na talagang bibigay ka na. Alam mo kung bakit? Iisipin mo kasi yung malaki na ang utang na loob mo sa kanya. Dapat kasi kung ayaw mo sa kanya, hindi ka dapat tumanggap. At mas lalong huwag mo siyang patulan. Sa tanda niya, kakaliwain pa niya yung bedridden niyang asawa, naku naman. Ingna na lang in town siyang tay. Focus ka na lang sa asawa mo. Anytime baka mawala yan sa'yo, at least mupahulay man siya, baon niya yung damdaming, yung pakiramdam na mahal mo siya. Hindi yung nakaratay siya pagkatapos, kakaliwain mo pa. O, diba? Masasaktan mo pa. Kahit nasabihin man natin na hindi ito makarating sa kanya, pero hindi ko kaya. Yun ang dapat mong gawin, Myla. Huwag ka nang tumanggap. Kasi ang ginagawa niya, ginakompromise ka niya. Ginakompromiso ka niya. Ikaw, tanggap ka rin ng tanggap. So, iniisip niyan na darating din yung panahon na bibigay ka. Kasi, sige mang kagdawat sa iyang gihatag. Kung dili ni mo siya gusto, tama lang na hindi mo siya ginusto. Oo. Babae ka rin, kabalo ka sa sitwasyon. Oo. Bisan unsa kalisod, ayaw pagdawat. Kay ang imuhang pagdawat, huna-hunaon gyud na niya nga naa kay gusto. Ug kung anong padayon siya nga nagahatag, tungod kay imuhang ginadawat. Sige, moingon na ta nga mibati siya sa imuhang kalisod. Pero lisod kaayo na kay murabaog, gipalit ka niya. O, tagitabangan ka man niya, pero gusto niya na pahimuslan ang imuhang lawas. So sama ra na og musugot ka nga, gibaligya nimo ang imong kaugalingon ngadto kaniya. So kung nangayo ka og tambag, ang ako ang tambag karon sa imuha, ayaw na, tama lang nga wala ka mupatol sa iyaha. Pero ayaw na pod pagdawat sa iyahang mga hinatag. Hinuon hangyo asiya, kung naluoy man ka sa ako, ayaw naghuna-huna ang maglimbungan pa nimo ang imong asawa tungod sa ako. Kung gusto ko nimo nga matabangan, basig pwede ko nimo mahatagan og trabaho. Inana na lang. Total, nag-eskwela naman tanan ang imuhang mga anak. Oo, tapos stay out ka lang. Pagka gabi, kung gusto niya nga katabang sa balay, kay bidridin naman po ang iyang asawa, pagkahuman sa panihapon, muuli ka na, naana ang imuhang mga anak. Nya sa'yo sa buntag, magandam ka para sa imong mga anak ka maiskwela, at the same time, nangandam ka kay para mag-duty na pod ka. Mas maayo pa ka ng inana nga arrangement kaysa ka nang magdawat ka og kwarta,
unya siya nagapaninguha paninguha sa imuha. Kay ang huna-huna gyud anak niya, moabot ra gyud sa punto nga musugot ka sa iyang gusto tungod kay nagsige man ka og dawat. Kung dili nimo siya gusto, ayaw pagdawat sa iyang gihatag. Mao ka na ang ako ang maitambag sa imuha. Og tama lang na wala nimo siya gipatulan. Oo, kay na ay asawa unya naka unya bedridden na. Oo, mas maayo pa ing nangatay. O, sama sa akong ingon nga, ingon ni mo nga, ayaw na. Ayaw naglimdi ng imong asawa. Anytime, basin, mawala na siya sa imuha. At least, malinis ang iyong konsensya. O, i-focus mo ang imong panahon sa imuhang asawa para kung maabot man ang panahon sa pagpahulay niya, baon niya ang iyong pagmamahal. And ana ang imuhang buhaton, Myla. Og daghan kaayong salamat sa pagbahagi, pagpaambit ni ining imong kaagi karon. O ginaot paunta nga, mahimo nimo ang tama. Daghan kaayong salamat. Siyam na minuto na lang mga ka-joiners bago mag alas dos po ng hapon. Nagmamadali si Mami. Thank you kay Sugar Vlog. And also from Lita Obosa. Shout out Mami from Binugtuan Pasak. Ayan. Madanlo Sayawan, shout out ko Mami sa Madanlo family sa Nataga Barangay Pichon. And also from Imelda Vicente Oliveros, good be a Mami Joy. Oy, Melds. Kumusta asa mang kakaron? Kumusta diha ang San Isidro namo? Gatingog pa ba? O, kumusta sa pamilya? Salamat kaayo, Melds. Thank you for watching. Imelda Vicente Oliveros. Mga ka-joiners, gusto ko magpasalamat sa inyo ha sa makausap pa, no? Paulit-ulit, o dili gyud ko mapagod para magbalik-balik nga pasabton ta kamo. Kanang mga mami nga adunay mga baby nga gagmay pa, kung nagadidi sa inyo ha si baby, unya na na ninyo i-vitamins inig mag 6 months na. Pero kung ginagatas ra na ninyo 3 months, pwede na kaayo sa 0.5 sa dropper. Ang ato ang vitamins, isa ra ka bote na kaklase 60 ml. Pero gibutangan na mo og dropper para ni adtong mga infant, no? So, sulay ninyo kay kanang mga nagakidiyaki vitamins na mga bata, mag-ligon ang ilahang bukog. Kanang magtangkad na sila, mag-bright, tapos ganado nga mukaon, sarap ang tulog, og labaw sa tanan, hindi basta-basta nagkakasakit. Subukan po ninyo mga mami, kay kana napamatud-an na gyud na namo, tested and proven na gyud kana siya. Og naaman po iya, nagaanto sa inyohang pamilya nga rayuma o arthritis, kanang di nakatindog, di nakalakaw, o di sigigtisngi, kaya mura magnaig, tusok-tusok akong lapalapa, o di kaya akong mga kaonoran, akong siko, bisag asa man na siya mo igo, no? Nako, sayon ra kaayo na nga wag tangon sa Bilongga Gold. Timan ininyo ha, Bilongga Gold po. O, kay kanang Bilongga Gold, magaayo po niya sa sakit sa kalawasan. Unya magtunaw pod na siya og bukol-bukol. Kung interesado gyud mo, pwede mo mag-message kay Mami, no? Kay ginatawagan nako kanang naga-message sa ako pagkatapos ginapasabot gyud nako og maayo. Kung naa ka mo sa mga balatian nga ingon ana, ilabi na sa mga senior citizen. Unya kanang rayuma baya, bisan og sobra 20 pa ang edad, naa nay rayuma. Oh, di ba? Tapos kung nag-antos pod mo diha og diabetes na atay Serpentina Plus. Pero pangitaan ninyo ang kadtong Serpentina nga gikan sa hinimo sa yaki, mga ka-joiners. Og kompleto ang ato ang mga kape. Ayaw mo kabalaka sa ato ang kape. Ingon nila nga ang 3-in-1 dili maayo. Di. So kung kopi yaki ang inyong inumon, kay naagyod na siya'y kape. Lisod na kaayaw mo istorya sa lain nga kape ha. Dili na kita mo komento diha. Basta pasalig na ako sa inyo, sulay ninyo ang 3-in-1 coffee, 7-in-1 og 5-in-1 nga kopiyaki. O di gyud mo siya magmahay. Kanang 7-in-1 og 5-in-1 nato medicinal coffee na eh.
Oh, so pwede kaayo na ninyo testingan. O ganang 3-in-1 na ito, lami kaayo yun na. Mo nang naanad na nga magkapi ana, di nakabalo nga magkapi o laing kape. Kay lahi ragyod ang kalami sa ato ang kape, mga ka-joiners. Ayan. Unya, mag-maintain mo og yaki herbal capsule para maprotektahan ang inyohang kidney, dili mo magka-UTI. Pero kung naigo na mo sa UTI, unya walay blumiya sambong sa inyo ha, kanang yaki herbal capsule. Pag naigo na og UTI, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Ana, tunya, maligamgam nga tubig permi ang inyohang inumon aron paspas kaayo ang absorption, mga ka-joiners. Ha? Og ang siyempre ang ato ang gamhanang yaki liniment oil. Maingon na sila nga gamhanan kaayo ng inyohang yaki liniment oil. No? Amazing kaayo. Kay dili lang panghaplas kundi makaayo pod og mga katul-katul sa panit. Ninya makapaundang og dugo kung na ay masamaran. Tinuod gyud pod kaayo na mga ka-joiners. Bag-o lang na ay nanawag atong mga last week man siguro gabi dili na daw katindog ang ilahang baka. Inako, tapika palibot ang lawas. Kung asa siya mo react, tuwa didto ang naay sakit, basin og naay nagpaak ana. Pagkuha dayon og face towel, dayon basaa og yaki liniment oil, hidhiri na nga portion. Ing nanta mo, after 30 minutes na nawag, hala, nintindog na ang baka. Hangtod pagkaugma na nawag, nagdagandagan na si baka. Kana, dugay na, gasugod pa lang ang yaki liniment oil, kabalo na gyud mi. Kay daghan ng mga kahayupan nga nalibre ana, mga manok nga masamaran, paakon sa iro, o malibre gyud anang yaki liniment oil. Try nyo po, mga ka-joiners. O. Atong sabon, naagihapon ang baby soap, ang ato ang pang... kanang beauty care para sa mga sensitive skin o kung gatong gusto nga paspas mga muputi na atay Hermosa. Dili mo maglibog kay wala mo'y daghan nga pagpilian. Oo, sa kadaghang mga produkto nga gina-introduce karon ayaw mo kalibog mga ka-joiners. I-try ninyo kaning Yaki products kay makita man na ninyo sa mga butika o ma-order pod na ninyo sa Shopee. Oo. Og kabalupod mo kung asa ka na gihimo. Og naamoy problema, naamoy maduulan para mangutana kung unsa may mga gusto ninyong ipangutana. O, inana na siya. Mahadlok pod ta ako. Mahilig mang gyud ko og mga online-online. Pero pag abot na sa mga kanang inumoni mo, itake ni mo, nagabaton ko ana og kahadlok kay asa man ta, at asa nato ni adtuon kung simba ko. So, inana na siya. Tagaan lang tamo og ideya mga ka-joiners ha. So salamat kaayo sa mga padayon nga nagasalig sa ato ang mga produkto. Wala naman tay oras sa tanan natong mga tigpaminawan diha sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim og sa tanang mga ka-joiners nga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur og dinhi sa 102.3 Joy FM sa North Cotabato og sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang radio. Og ingon man ang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental nga nagasunod sa 105.7 Joy FM, partner nato dito si Dan Dalandan. Ipagpapalit

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil.

0: oil, kini yake vitamins, yake beauty soap, yake baby soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, yake herbal capsule, at ang kopi yake. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahona. Condition ba sa panghuna-huna? Kaniadto ganahan sila nga tambok. Pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay mao kini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung naga-control ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang og ilang kontra ang ilang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah, oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, naku, kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ng adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon og mas maayo tong taas ang fiber. Og syempre dapat duna kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Mao kong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayod ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, kay ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan ug batukan ang gilainlaing nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas 2:22 ng hapon mga ka-joiners, pangalawang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Tuloy-tuloy tayo, hello kay Lilian Masinadiong Valles, watching from Katagbakan, Holy Cross, Manay. Request ng song, Sa Kabukiran.

Hannah Grace Magno, good afternoon, shout out nako ang naminaw dra sa Lapinigan nga si Uncle Baleleng and si Ate Mary. Maayong hapon. Hi kay Esther Lita Gugo from QC. Hello kay Rosaline Manlangit din ha, ano? And good afternoon, Mami. Request ng song, iniibig ko ay nakatali na. Hi to Meryl James. Shout out diha sa Butay, especially sa Banugan, Lagungan family. Greetings coming from Kuis Marbs. Good afternoon. Request po ng song, Binaliwala. Ayan, na-play na po yaan kanina ha. I hope na enjoy mo yon og daghang salamat diha, no? Good afternoon. Request po, Sometimes Love Just Ain't Enough. Thank you so much.

Good afternoon, Mommy Joy. Request lang po sana ako, How Do I Live Without You? Sana po ma-play from Kabakan. Ayan, hello sa mga taga-Kabakan. Ngayong hapon din ang aside. And syempre sa atong mga kauban din na. Sa RJO Japan Surplus, amuman sa Davao A Plus Kabakan Branch. And din hipo sa Kidapang One Branch. Maayong hapon sa atong mga ma'am and sir diha ang aside. And of course, hello po sa atong mga sweet lovers na mga drivers, ano? Maulan ang ating panahon. Ay dahan-dahan lamang po sa pagmamaneho dahil madulas ang daanan. Kaya dubling engat. Dubling ingat, amping-amping. And I hope na dumating sa mga paroroona safe and sound. And of course, sa lahat ng mga nagapaminaw, sa mga ginagawang background ang Joy FM, ano, maayong hapon. Hello sa mga taga Mega Market, sa talang mga establishmento. Salamat, salamat sa inyo hadiha nga side, ha? Maayong hapon. Ang panahon, lami kayo i na kadal-kadal daw. Charot-charot! At syempre sa mga nag-celebrate sa ilang adlaw na tauhan din na, ano, maligayang-maligayang pagbati po. Stay healthy and more birthdays to come. And enjoy lamang ang inyuhang special day. Amuman sa mga nag-celebrate sa ilahang anniversary po sa araw na ito, ano, congrats-congrats sa inyuhang gugma. Alright, alas 2:26 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Hintukar lagi iyang yan sumya ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then ipatuman akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siya mukaon. Katura man itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
4: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. May nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting ta itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo ito, tistingan ako. Salamat din, naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
5: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
6: Ngano di ay pre?
5: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre. Mapuhi pre.
6: Unya pre, imong gisuwayan.
5: Alangan pre, ah nga lagi. Uki kaayo?
6: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
5: Ganado capsule pre.
6: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
5: Ganado capsule.
7: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
8: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
9: Kan ka nang kuyot?
10: Pero karon.
9: Ya karon. Bus ok na siya, dili ko dili magsusuko sa kadlo isa ka tinum matulog.
10: Unsa kitong vitamins gipainom nimo?
9: Gidiyaki vitamins iyang
8: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
12: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
10: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
12: 7-in-1.
10: Tapos po?
12: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
11: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta joy, enjoy. Oras po natin, alas 2:50 na po ng hapon. At magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban, alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mommy. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na po ang afternoon joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dandalandang. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central, Mindanao.

0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurot lang ko atop tulo ka bak. Maran gi maintain na lang pud nako sir oi.
0: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Kadali, kadali ha! Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
5: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Isakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Alright, people of Gidabondo, so Central Mindanao, good evening, good evening, good evening, good evening, and welcome to our program. Kauban ninyo gihapon ang nag-inusara, DJ Ian D. Pierce at your service karong gabi una, mga ka-joiners. Ug maayong gabi, iyon, ta din na maulan, no? Ayan, pero sa atong mga tigpaminaw din, hanga na minaw karong mga orasa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Ug maayong gabi ka ninyong tanan. Daghan po tag balita nga ibalita kaninyo karong gabi una. Sa mga gusto pong magpag-greet din ha, pwede tang mo-text sa to ang text line karong gabi una, mga ka-joiners. Ang atong text line kay 0962-854-8443. Gusto mo na ito, 0962-854-8443. Para ato ang mag-greet, ang dapat natong ma-greet karong gabi una, mga ka-joiners. Ayan, sa ato ang mga tigpaminaw din ha, nga gusto pang musalmot karong gabi una. Oo, natay mga pa-free karong gabi una, mga ka-joiners. Sa gusto maminaw kang DJ IND Pierce, natay mga pangutana later on, gikan sa ato ang mga balita, no? Andam-andama lang ninyo, mga ka-joiners, because sa ato ang text line karon, sa text line nato karon, manghatag-tag load worth 50 pesos. 50 pesos load karong gabi una, mga ka-joiners, para sa makatubag sa tuang pangutana. Ayan. So, sa tuang tanan, kanaminaw din ha, pwede natang mo text later on sa 0962-854-8443. Huwagdagan salamat sa tuang sponsor sa tuang pa-load karong gabi una. Tapos mo na ito, atong text line, mga ka-joiners, 0962-854-8443. Yes po, asbo na to. Nagi nag-text Dions to us. 0962-854-8443. Wa pa may pangutana, pero nag-text naman. Hi DJ, may gabi din ha kanimo. O daghang salamat. Ayan, si Ramsey ng Mlang po ito, DJ. Ayan, may gabi din ha kaninyong tanan, mga ka-joiners sa naminaw. Sa sunod na itong higayon, mga ka-joiners, ha? Kanang mga nakaantabay din, ha? Later on, madung ka ninyo, 0962-854-8443 ang atuang numero para sendan sa inyuhang mga tubag or sa inyong tubag later on. O, diba? Worth 50 pesos load ang atuang ipanghatag karang gabi una, mga ka-joiners. Narito na ang ating Joy Chica sa oras na ito, mga ka-joiners. Pero bago ang ating Joy Chica ngayong gabi, happy birthday muna sa lahat ng mga nagbi-birthday, especially sa kong kabatsya si Peter Paul Tero. Happy, happy birthday sa imuha diha, Peter Paul Tero. Ayan.
2: Happy birthday!
1: Anyways and anyhow, sa tanang mga nag... sa tanang mga... naas sa ilang mga panimalay kay nagtikuku tungod sa ulan. May gabi din ha, especially kay Ma'am Lorna Bartolaba Obas. May gabi din ha, daghang salamat for always locking in sa itong programa. Usbo na ko, mga ka-joiners, mga sa nagapaminaw din sa tuwa sa Joy FM 102.3. Doon na kita panghatag karoon na worth at 50 pesos ng load. Regular load lang ni ha. I-text ninyo inyong mga tubagun niya, apili inyong pangalan, inyong tubag, o ang inyohang... number nga loadan ko unsa ba na siya nga network, ha? Alright, ang ato ang number 0962-854-8443. Pwede na ito na siya i-convert into GCash. Kana inyong 50 pesos nga load. Pwede na siya mahimong GCash. 50 pesos GCash or load. Pili lang mo sa duha. 0962-854-8443. Ginatamyo na ito ang mga taga-globe. Nga naminaw karong gabi una. Taga-salamat, ha? To Imoy. Ayan, may gabi idea, Imoy.
0: Chika.
1: Ayan. Anyways, mga ka-joiners, narito na ang ating Joy Chika sa oras na ito.
0: Chika time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Jobless Pinoy sumipa sa 2.5 million noong Mayo. Yan sa panulat po ni Angie De La Cruz ng Filipino Star ngayon. Muling sumipa ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho noong Mayo 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA, umabot sa 2.5 million ang jobless. Mas mataas kumpara sa 2.41 million noong Abril at 2.03 million noong Mayo 2025. Binanggit ni Claire Dennis Mapan, National Statistician of PSA Chief, na mula sa 52.13 million katao sa labor force, katumbas ng 4.8% unemployment rate ang walang trabaho at mas mataas ito sa 4.7% noong Abril at 3.9% sa ating mga kaibigan na nakikinig, mga ka-joiners. Ano po? Ayan po ang ating balita sa oras na ito. Ayan po mga ka-joiners, ano po sa lahat po ng ating mga nakaantabay ngayong gabi. Oo, dagdag nating balita sa oras na ito. Uy, Super Typhoon Inday lumakas ayon po sa panulat pa rin ni Angie de la Cruz ng Pilipino Star ngayon. Bahagyang lumakas ang Super Typhoon Inday habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa may Philippine Sea. Kaninang alas 11 ng umaga, or kahapon alas 11 ng umaga, ang sentro ni Super Typhoon Inday ay namataan ang pag-asa sa layong 1,270 kilometro silangan ng Northern Luzon habang kumikilos sa lakas ng hangin na may 195 kilometers per hour at pabugso na 240 kph. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Isabela, northern portion ng Aurora, northern and central portions ng Catanduanes, northeastern portion ng Quirino, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, eastern portion ng Mountain Province, at northern portion ng Abra. Sa susunod na 24 hours, si Inday ay inaasahang kikilos sa pangkalahatang direksyon ng kanluran, hilagang kanluran at saka babalik sa northwestward habang patuloy na nasa Philippine Sea at malapit sa extreme northern Luzon. Sa Biyernes, July 10, bago magtungo sa southern Japan at Taiwan. Mananatili ang lakas ni Inday bilang isang super typhoon ngayong Webes, July 9, at hihina sa bandang gabi. Si Inday ay maaasahang lalabas ng PAR sa Sabado sa July 11 at magla-landfall sa eastern coast ng mainland China sa Linggo, July 12. Yan ba ating balita sa oras na ito, mga ka-joiners? Yes na yes na yes naman pa, mga ka-joiners. Here's the song popularized by Mai Mai and Churata. Chada mahigugma, di ba tama? Chada mahigugma, di ba Ma'am Lorna? Chada mahigugma. Chada mahigugma, Ma'am Lorna. Pero anyways, ginatamyo na to ang ato mga kahigalaan nga na minaw din na karong gabi una sa Purok 5D, Lanao, Kinabaon City. Here's the song Chada mahigugma by Mai Mai and Churata, only here at Joy FM 102.3.

0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
1: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Agtuwa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Agtuwa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Nasa pa-epekto po sila sa kidiyaki vitamins.
3: Kalunay na maunoy.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening

0: sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika. Kadali, kadali ha. Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Evening Joyride with DJ Ian D. Peer.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: Kinawagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
2: Unsa ka daras ka nagatumor og Bilongga, ma'am?
1: Morning o gabi nagatumor ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Dali ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
3: ta. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.

0: 고야.
1: 후이.
2: Himsugna o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
5: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.

0: gabi-gabi sa Disco, mga ka-joiners. Disco Lamon para po sa inyo ngayong gabi, mga ka-joiners. Mga nakaantabay sa atin sa oras na ito. Check your time, it's 8:22 in the evening. Ang katanungan po natin kanina, sa balita po natin, pinakaunang balita natin na binalita kanina, ilang milyon po ang Pinoy ang jobless noong May 2026. Ayan. Ilang Pinoy po ang jobless na Pinoy na sumipa ng ilang milyon noong May 2026. I-text na dayon ang inyong pangalan. Ayan, o taga-asa mo sa ato ang text line na 0962-854-8443. Ilang milyon po ang jobless na Pinoy noong May 2026? Yan po ang ating katanungan. I-text ang inyong mga pangalan, inyong pangalan, inyong tubag, o asa mo dapitang lugara. Ayan. Para po ma... check na to. Ayan, check. Text dayon sa 0962-854-8443 para sa 50 pesos na load, or pwede na to siyang i-Gcash. Ha? Convertible into Gcash. Ayan. Anyways, and anyhow, mga ka-joiners, check your time. It is now 8:23 in the evening. Balita, balita, balita para sa ating lahat, mga ka-joiners. It's gonna be our chika time, mga ka-joiners, sa ating mga nakaantabay, sa ating mga marites dyan. Narito lang ating chika time.
1: Joy! Chika time! Chika! Sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierre.
0: Sa panulat ni Salve Asis ng Filipino Star ngayon sa kanyang segment sa PSN na Show My, BF ni Catherine nakatingin sa mga kamera pag nasa shoppingan. Someone trailer inilabas. Hindi naman masyadong affected ang fans si Catherine Bernardo sa relasyon niya sa politikong si Mark Alcala na mayor ng Lucena. Nung minsan ay spotted sila sa isang clothing store na nagsa-shopping. In all fairness, si mayor nakarelasyon ng aktres. Parang aware siya na may camera na nakatutok at may moment na tumitingin siya. Nawala naman talagang dapat issue because single naman sila pareho. Ba't kaya di na lang sila maging comfortable pag lumalabas para mas maganda ang mga photo nila, nagva-viral, hindi yung nakamasi Catherine at parang natatakot at umiiwas sa kawawang fans na nagtitsagang sundan sila. Samantala, nasilayan na ng fans ang first full look sa inaabangang primetime series ni na Catherine at James Reid kasama si Maha Salvador na Someone Someday, matapos ilabas ang ABS-CBN ang official trailer kahapon, Miyerkules, Hulyo 8. Mag-uumpisang mapanood ang modern feel-good at progressive series sa July 27 ng 8:45 p.m. sa All TV2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube. Habang una ito mapapanood sa Netflix sa July 24 at sa iWant sa July 25, at magiging available rin ito sa TFC. Ipinakita sa trailer ang kwento ni Billy Catherine, isang babaeng nagpupursige para sa kanyang pamilya bilang boss ng sarili niyang kumpanya at may matinding malasakit din para sa ikabubuti ng mga kababaihan. Sa kabila ng kanyang pagiging CEO ng dating dating app na Lovelace, mas importante para kay Billy na mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pinakamamahal na pamilya, lalong-lalo na para sa kapatid niyang si Oliver or Migs Casimiro na mag-isa niyang pinalaki. Sa pagharap niya sa pagsubok sa buhay, mas magiging close si Billy sa best friend niyang si Jordan, si James yun. Ha? Lalo noong pumasok sa buhay niya si Abby na si Maha, isang misteryosong babae na tila may kahinahinalang motibo. Ang Someone Someday ay mula sa direksyon ni na Chad Vid Vedanes at Dali Dulo, at pinagbibidahan din ito ni na Dimples Romana, Roel Santiago, Rita Avila Macoy de Leon at Daniela Strunner. 8:26 an hour, TikTok right now, people of Gidapawan and South Central Mindanao. Para sa gustong mag-text sa inyong mga answer karong gabi una, mga ka-joiners, text mo dayon sa 0962-854-8443 para po makuha nato kung sa kinsa ang nakadaog sa worth nato na 50 pesos load or convertible into Gcash na 50 pesos. Ang tanong, ilang jobless na Pinoy ang sumipa noong Mayo 2026? We are not talking about thousands, we are talking about million. ilang milyong mga jobless Pinoy ang sumipa noong May 2026. E-text na tayo ng inyong pangalan, ang inyong tubag o address kung asa mo sa tuang text line na 0962-854-8443. O ato tayong ginagreet ng atong mga amigo nga naminaw karong gabi una. Nga nagadula po og basketball. Hello to... Ayan, hello to Jerome Badal and Pete Batuhan. Nga naminaw din na karoon na sa ito ang LA Gym. Ayan, may nabi din na karoon yung nagadula og basketball. Hi to Jerome Badal and Pete Batuhan. Thank you so much for locking in and pagbisita sa estasyon. Ayan. Sa ato mga tigpaminaw and also to Ma'am Lorna Bartolaba Obas. Sagang salamat sa always na pagtutok, Ma'am Lorna. Ayan po. Ayun. Yes po, Ma'am Lorna. Bawal ho dito i-chat, i-text ho natin, Ma'am Lorna. Sa 0962-854-8443. Ilang jobless na Pinoy o ilang milyong jobless na Pinoy ang sumipa ngayong buwan ng Mayo 2026? Yan po ang ating tanong. I-text dayon. I-text dayon sa 0962-854-8443. Mga ka-joiners, ganaminaw, mura na hinahinay na yung panulod ng ito ang mga messages karong gabi una. Si Ma'am Lorna kay... mo na gidigid ayon ato si Ma'am Lorna. Kung sa text line lang ni siya basig na ay puruhan baka daog si Ma'am Lorna og 50 pesos load or convertible into 50 pesos GCash. Ayan. So sige na, usap pa minyo ginahulat mga ka-joiners, text na. Anyways, mabalik taos DJ IND Pierce. Here's the next song popularized by Europe 628 only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

0: Opo. Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
1: Wow, ka-sweet iti mami ko.
2: Ma-sweet iti si mami ko eh.
1: Wow, nga nambal mo na.
2: Di kay may diabetes siya mo.
1: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulig na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayo man o. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
3: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
4: Inoorder ako ya kay allergy di siya sa tanang sa tanang bisa unsa ra ko isabon man na dito iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon ya. Ug problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Pero bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
3: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.

0: Sakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Alright, it's 8:47 in the evening, mga ka-joiners. Murag happy na kita manamilit karong gabi una, mga ka-joiners, ha? Murag kinahanglan na gid nato ning i-wrap up atong program karong gabi una. Pero bago ang lahat ng yan, mga ka-joiners, magbabalita muna tayo ng mga kaunting balita lamang po para sa inyo lahat. Showbiz news naman tayo sa mga kamarites natin dyan.
0: Joy! Chika time! Chika! Sa Evening Joyride with DJ Ian D.
1: Sa panulat ni Salvi Ace sa kanyang segment na Showmine ng Pilipino Star ngayon, inirereklamo sa paulit-ulit na karahasan si Gabo ni Coco sumailalim sa compliance seminar. Ang patok na primetime teleserye na si Gabo ni Coco Martin ay sumailalim ng compliance seminar sa pamumuno ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB matapos makatanggap ng mga reklamo ang ahensya tungkol sa di umanong paulit-ulit at labis na pagpapakita ng karahasan sa programa. Ginanap ang compliance seminar para sa CCM Film Productions sa tanggapan ng MTRCB sa lungsod ng Quezon. Noong Lunes, July 6, ang CCM Film Productions ay itinatag ni Martin. Ang seminar ay tugon sa maraming reklamo tungkol sa labis na paglalarawan ng karahasan sa teleserye na nagsimula ang pag-ere noong June 22. Sa kanyang paunang salita, ipinahayag ni MTRCB Chair Lala Soto ang kagustuhan ng ahensya na tulungan ang industriya ng telebisyon na mamayagpag at lumikha ng di kalibreng mga palabas na maaari ring mapanood ng mga nakababatang manunood basta't may gabay ng kanilang mga magulang. I just want to make it clear that the reason why we are having this compliance seminar today is because we want to help you, we want to help drive the production. We want you to understand where we are coming from and we want a better understanding also of the production, sabi ng MTRCB chair. Magiging very socially relevant, I'm sure, yung mga scenes at yung mga magiging storyline which we understand and we fully support, but there are always limitations. Lahat ng bagay may limitasyon. Dagdag ni Soto, ang sigabo na kinabibidahan nina Julia Montes ay co-produced ng Dreamscape Entertainment ng ABS-CBN at ng CCM Field Productions. Ang compliance seminar para sa Sigabo ay isang maagap na tugon sa mahigit 10 na reklamong natanggap ng MTRCB tungkol sa teleserye na ipinalalabas sa free TV channels All TV, A2Z at TV5. Binanggit ng mga ulat na di umanong labis na nagpapakita ng karahasan, suntukan at pisikal na agresyon, malupit na eksena ng torture at marahas na pananlita sa programang Sigabo. Nauna nang binigyan ng MTRCB ng rating na strong parental guidance or strictong patnubay ng gabay at gabay ng pagulang ang naturang palabas or SPG. Ang palabas na may SPG na klasifikasyon ay naglalaman ng mga mas misteryosong paksa o tema na maaaring hindi angkop na panuurin ng mga bata. Maliban na lamang kung may mga higpit ng pagpatnubay na isang magulang o nakakatanda. Yan ang ating chismis sa oras na ito, mga ka-joiners. Ayan, binabati natin ang ating mga kaibigan na nakikinig sa mga oras na ito. Ayan. Sa lahat din po ng ating mga kaibigan na nakaantabay pa rin, ayun. Sa inyong lahat, ito pa rin po ang ating programa, ang Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce. 8:51 in our TikTok right now. People of Kidapon and South Central Mindanao, I don't have much time. People of Kidapon, it's time for me to say bye-bye for now. Hanggang sa muli po natin pagkikita, pagkakarinigan, dito pa rin po sa nag-iisang Joy FM 102.3, basta Joy and Joy sa programang Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce. And your friendly neighborhood on the radio. Now signing off for the program, the Evening Joyride. Hanggang sa susunod po nating magkakarinigan. Ito pa rin po, si DJ Ian D. Pierce na nag-iiwan sa inyo na simpleng kataga na kahit ano man ang mangyari sa ating buhay laban sa hamon ng buhay. And always remember that we cannot change the direction of the wind, but we can always adjust our sail to reach our destination. Hakuna Matata, ciao for now and babushka. Here's our last song, popularized by Cup of Joe Multo, all here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

song popularized by Capo Joe Multo, only here at Joy FM. And for the last round, people of Guidapondas of Central Mindanao, we don't have a winner for tonight. Dahil mali po, ang tamang sagot ho ay 2.5 million ang jobless na Pinoy noong May 2026. Ang nakasulat po dito ay hindi po 2.5, puro po mga 1 million, mga ganun po. So wala po nanalo sa ating pag-game ngayong gabi, mga ka-joiners. But anyways and anyhow, hanggang sa susunod natin, meron pa rin mananalo. Ito na talaga panghuli nating awitin sa oras na ito. Here's the song, Lady in Red or The Lady in Red by FLC by Chris DeBoer. Sana po ay ito na po yung kanta na magugustuhan po ninyo. Only here at Joy FM 102.3. Bye-bye! Especially dedicated to Mom Lorna.

0: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
1: Ginuol ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang sa unsa ra ko isabon man adto iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang ino bitong product ng Yaki Baby Soap nya. Murugyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
0: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw kay normal na ang iyang blood sugar og nawagtang nausab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Kita ko na diabetes at saka rayuma, sa high blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal lang ko yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako bitaw TL, magsinakit sa lampakan. Karon
2: na
3: wala na kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
5: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
6: Nasa pa-epektibo sila sa kiniyaki vitamins?
5: Kalaunay na maunoy.
7: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud, ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, na

0: 102.3.
1: Daghan skin experts ang nagasulti nga mapaanyag tanila. Apan perteng mahala. Adunay simple og binarato nga pamaagi. Pagsabon lang sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Apili og pagkaon sa healthy foods. Pahuway og tarong. Likay sa pagbulad sa init sa adlaw og dapat alas 9 sa gabi tulog ka na. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap magahatag gayod og kaanyag. Tungod kay adunay vitamin E, A og C. Og ingon man, adunay natural astringent. Naana sa mga butik.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man good mo mo to, o. Oh. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naakay rayuma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayo ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po. 102.3

0: 102.3.
1: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
2: Ito yung yapag isang ano, subuong beauty soap na bla na nung gamit mong kusina. Tapos mo sang tamilamot, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumari ko na siya, doon mga 3 days to 4 days. So mananaro ng effect na dayon.
1: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
3: Dali inawagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Sana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning awak.
5: Unsa ka daras ka nagatumarog Bilongga ma'am?
4: Morning o gabi nagatumarog ko. Pag makainom ko, halimbawa malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
3: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
7: Tay Dix, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
8: Oh, syempre, dan always magita nakaporma.
7: Nya, yeah, kamusta man imong love life karon Tay Dix?
8: Oh, dan di na ta magisgotan na dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
7: Aw, oh, ayo paluya-luya. Ay para dili maipit ba?
8: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
7: Ayun nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining Ganado Capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po na imong love life.
8: Tinuod ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
7: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa Ganado Capsule? Okay ba?
8: Ang dan oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
7: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang Ganado Capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
8: Salamat kayo dan sa Ganado Capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
9: Ang Ganado Capsule, mapalit na sa mga butika. 102.3

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Itama po ang inyong mga orasan. Ang oras ganap na ng alas 5 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Sabi ka ng mga nakita nato sa kasamtangang panahon, pero mga ganyan kinabuhi. Kinahanglan kayo, dili kita dapat nga magpabaya lamang. Sige, ano na mga higala, ito ang mga nagunang mga headlines, mga balitang ang ngayon ninyo masayran sa kinatibukan ni nga ito ang tulumanong tinig ng bayan karong adlaw Biyernes mga higala.

0: sa probinsya sa Cotabato tungod sa nahitabong nga mga pagbahang na sinati kagahapon na suspendido gihapon hangtod karon ang klase sa Pigkawayan og Aliosan og diha sa lungsod sa Pahamudin na Maguindanao del Sur sa pika sa bahin na nagpagawas usab og advisory. Ang Sultan Kudarata Province nga padayon na gyapon ang ipatuman na nga blended learning tungod sa mga pagbahanga na si Nati tungod sa dili maayong lakata sa panahon samtang sa pika sa bahin dito sa parang Maguindanao naghatag o gahinabang ang gobyerno sa mga naapektuhang mga pamilya tungod sa pagbaha. Og sa pika sa bahin mga higala tangin ninyo usa patay samtang isang arestado sa gipahigayong joint police military operation dito sa lungsod sa Banisila na sa south o sa probinsya sa Cotabato. Headline. Samtang dugang nga mga balita usab kung diin na mga higala nagpahigayon usab ang Department of Agrarian Reforms sa probinsya sa Sultan Kudarat o verifikasyon sa mga yuta ilawom sa split project. Headline. At ang ginin nyo ang mga dugang na detalye ni Ana sa pika sa bahin mga higala dito sa Davao Oriental alias Tol. Sikop sa gipahigayong bypass operation dito sa lungsod sa Mati. Headline. Samtang LTO Raid Region 11 may inspeksyon na sa umaabot ng LTO Baganga Extension Office. Headline. O gabalita dito sa Pangil Bay, Misamis Occidental at ang ninyo mga higala, mga presidente sa Drivers Association may uyon nga sugda na karong adlaw ang pagpangdakop kontra kolorom. Headlines. Og pag-apod-apod sa mga mag-uuma nagpadayon bisan pa man nga dunay bagyong Inday. Headlines. Og update sa bagyong Inday mga higala ni hinay ko no og dunay mga lugar gang gibutang sa signal number 2 hangtod na number 3 mga higala. Headlines. Sabi ka sa bahin, Vice President Sara Duterte na nawagan nga undangon na ang pamulitika batok nga to kaniya. Headlines. Ang detalye, musunod na
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.15.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginom kag Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
5: Pilidad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay nagapahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
7: Amo tingala na ako nga, naglain mo ako na ako kuya rin, ingon ako ang tingin na bughat daw ko. Demo to nga, magpapalik ka sa akong bala, magpapalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa umulik ko talong dawas. Ngayon, nag-in ako capsule, narang-arang ang kuya. Okay na kuya.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo.

0: atraktibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
1: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
2: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na siya sa kung una-una.
1: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Alas 5:17 ng atong oras ug yalaw karon na sa naguna natong mga balita nga pang-international, giatake sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa or IRGC. Sa Iran, ang mga base militar sa Estados Unidos dito sa mga nasud sa Bahrain o Kuwait, kiniisip patubaga sa Iran sa mga bagong sharing na pag-atake sa Amerika. Sa southern na coastal provinces sa Niini o sa duha katulay sa eastern Iran. Pareho na kumpleto sa Navy o Air Force sa Islamic Revolutionary Guard. Ngaming nga lusad o joint drone o missile ataka sa mga infrastruktura o pasilidad sa Amerika, lakip na ang Camp Arifijan o Ali Al-Salim Air Base sa Kuwait o sa Sheikh Isa Air Base sa Jufair sa Bahrain. Ang Jufair pa dayon usab. Moya puloy anan sa naval support activity nga nagunang US Navy base sa Persian Gulf o nga nag-host sa US fifth fleet kung sa kasamtangan wala pa'y detalye o dugang update kalambigitan sa inatabong pagpang-atake sa base si militar sa Amerika.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Alas 5:18 na higala nga ito ang oras samtang sa pika sa bahin.

0: Nakompleto na sumalapa sa US Central Command ang US military og ilahang mga bag-ong pag-atake bato ka sa Iran. Kini ang gika report sa US military kung nga diin sumalapa niabot nganto sa 90 military targets ang naigo ni ini. Sumalapa sa CENTCOM naigo sa puwersa sa Estados Unidos ang air defense system, coastal surveillance asset, missile o drone storage sites, naval capabilities o military logistic infrastructure sa coastline sa Iran. Kini ang humang pinakabagong airstrike sa Amerika human. Ang opensiba sa Iran na niyatong nilabay ng mga adlaw sumala pa sa US military nga tumong sa ilang gilusad nga airstrike aron mapahinay ang katakos sa Islamic State at akihon ang commercial shipping o mga inosenteng tripulanteng sibilyan nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Niyatong Miyerkules, gianunsyo usab ni US President Donald Trump nga nahuman na ang peace talk tali sa duha ka nasud ang Amerika ug Iran. Human ang pag-atake sa Iran na sa mga barko nga nag-aagi sa Strait of Hormuz.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:21 na higala ang atong oras sa mga balitang nasudnon. Diri kita sa tuang nasud na mga higala. Dito sa Baguio, mga higala, kung diin na sinati ang magnitude 4.5 nga linog sa pipila ka parte sa Benguet. Alas 2:36 kagahapon, base sa taho sa Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, kung na PBOX, kung diin, sentro sa maong linog ang tuba Benguet nga adunay 10 kilometros ang kalaumon nga milungtad sa 14 ka segundo ang pagtayog. Tungod niini natala usab ang intensity 5 sa Baguio City, intensity 4 sa Aringay, La Union, intensity 3 sa Sison, Pangasinan, intensity 2 sa Ordaneta, Pangasinan, ug intensity 1 sa Cuyapo o Galingayin, Pangasinan. Tungod niini temporaryong gisuspindi ang klase sa pipila ka mga tungaan sa Baguio City o sa probinsya sa Benguet isip parte sa pag-amping alang sa kaluwasan sa mga estudyante o mga magtutudlo. Gilayon usab nga gibakwit ang mga magtutudlo, estudyante o official gikan sa mga dagkong establishmento. Isip parte sa safety protocol. Nagawas usab gikan sa ilahang nga mga gipang trabahuan ng mga empleyado gikan na sa nagandaiyang establishmento sa maong lungsod sa Baguio. Human sa pipila ka minuto, gitugutan na usab ang kabalik sila sa ilang trabaho kauban ang mga bisita. Human gideklarang luwas na ang mga building. Sumala pa ni City Disaster Risk Reduction and Management Council Officer Engineer Charles Carrame nga walay natalang dakong kadaot gawas lang sa usa ka tunghaan nga nakaangkon og dakong pagkaliki sa pipila ka sa dingding niini. Daghang usab ang mga estudyante ang gitabang tungod sa kanerbius sa dihang masinat na sinati ang naasoy nga pagtayog.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:23 na gala ang atoang oras sa pika sa bahin. Gipahugtan na sa International Monetary Fund kun IMF ang Asian Development og Asian Development Bank on ADB ang forecast sa Philippine economy karong 2026 nga nagresulta sa negatibong pagsira sa Philippine Stock Exchange Index kuna PSEI o piso ni adtong kagahapong adlawa kung diin mikunhod sumala pa sa IMF ang growth outlook gikan sa 4.1% ngadto sa 3.9% tungod sa epekto sa Middle East crisis, samtang ang ADB mikunhod gikan sa 4.4% ngadto sa 3.8% tungod sa delayed investment, taas nga commodity prices o climate risks. Tungod niini ang PSEI mislide og 0.83% ngadto sa 6,223.87 points samtang ang peso mihuyang batok sa dolyar og misara sa 61.60. Gipamahayag usab ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort Ang pagkunhod sa forecast o ang pag-asaka sa presyo sa lana maoy nakapaluya sa investor sentiments. Bisan pa sa posibilidad nga Bangko Sentral sa Pilipinas magpahuman o rate hikes o magpatuman pa o rate hikes aron na mapaligon ang peso o makontrol ang inflation.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:24 na higala ang ato ang oras samtang sa pika sa bahin. Dugang sa mga balita nga nasudno na mga higala.

0: Niabot ang o nagpaabot pa sa time bomb ang House Prosecution Team para sa sunod na semana. Pinaagi ko no sa pag-apresenta sa mas ligon ang mga ebidensya sa nagapaday ng impeachment trial batok ka kang Vice President Sara Duterte. Giabutyag pa ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa nga pagpadayon sa Articles 4 sa grave threat sa charges sa gilauman nga muatubang isip mga testigo si National Bureau of Investigation Director Matibag usa sa Regional Director sila ang musaysay sa gihimong investigasyon sa NBI kalambigita sa giingong pagbahad ni Vice President Sara Duterte kang Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos o kaning House Speaker Martin Romualdez sa dili pa hinuon. Mabutyag ang tibuok detalye sa pagkakaroon na tungod sa gipatuman nga sub judice rule. Nanawagan na usaba si Pangulong Marcos nga gikinahanglan nga sundon ang balaod ug ang saktong proseso sa maong pagbista sa Senado. Sumala usaba ni pala sa Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nakita kuno sa palasyo ang hapsay og patas nga dagan sa impeachment court hinuon. May balibad ang Malacanang sa paghatag og assessment kung komento sa mga ebidensya nga gipresenta sa unang nga tulo ka adlaw tungod kay dili matud pa kini mandato sa ehekutibo kun dili trabaho kini sa Senado og katungod sa taong bayan nga nagamonitor sa kamatuuran. Sa pikasabahin, nanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal sa gobyerno nga ipadaplin una ang pagpamulitika batok ngadto kaniya ipatuman og tagaaga katungod ang kahapsay kalinaw o kalambuan sa nasod. Kini ang gipamahayag sa Vice Presidente sa ika-65 nga patronal fiesta sa hinatuan Surigao del Sur kung asa sumala pa niini nga dugay na nagahulat ang mga Pilipino sa mas maayo nga pagpanginabuhi. Sumala pa niini nga dapat unahon sa mga opisyal sa gobyerno ang paghahatag og trabaho, panginabuhian og maayong serbisyo sa mga komunidad kaysa pagpamulitika. Giawag usab niini ang mga leader sa gobyerno nga iduso ang kalinaw kalambuan o kahapsay para sa katungod sa katawhang Pilipino o gawas paniini. Gipahinumduman usab niya ang mga ginikanan nga suportahan ang panginabuyan sa ilhang mga pamilya o giauhag ang mga kabatanunan nga humano ng ilahang pagtuon o magpabiling disiplinado. Sumala paniini magapadayon ng impeachment trial batok ngadto kaniya. Apil ang mga giakusa batok ngadto kaniya nga sumala pa mali nga paggamit sa pondo sa nasud. Dili ma-explain na nga kayamanan niini og ang bahad sa Vice Presidente og pamilya o bahad sa presidente og pamilya niini og ingon man sa iyang igagaw nga si House Speaker Martin Romualdez. Sige, pangimakakusab sa kampo ni Vice President Duterte ang mga aligasyon sa niaging tulo kaadlaw nga pagdungog sa Senado o gihatagag duot nga walay basihan ang mga paratang. Gikinahanglan ang boto nga dili munaog sa 16 sa 24 ka mga senador aron mapasipa sa pwesto ang Vice Presidente o madiskwalipika nga muhawid og unsamang posisyon sa gobyerno.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita nga nasudnon. Update mga higala kay Bagyong Inday. Nihinay ko no ang Typhoon Inday samtang nagalihok kini padulong sa katubigang parte sa Pilipinas ug silangan sa hilagang Luzon. Silangan ug hilagang Luzon ug sumala pa sa pinakauling monitoring sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kun PAGASA. Nakitaan kini sa kalayoon nga 740 kilometers sa silangan sa Kalayan. Cagayan ug sentro sa mga bagyo nga dunay kakusgon nga moabot sa 155 km per hour ug pagbugso nga moabot ngadto sa 190 km per hour tungod sa gitaas sa State Weather Bureau ang tropical cyclone na wind signal number 2 sa Batanes, silangang parte sa Babuyan Island o Santa Ana sa Cagayan. Sa pika sa bahing gipailawom na usaba sa signal number 1 ang pipila ka mga lugar sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Aurora o Catanduanes. Nagbahad usab ang Weather Bureau nga posibleng makasinati o makusog ng mga pag-ulan ang pipila ka mga lugar nga apektado sa bagyo o gipabakwit na o mas gipakusog pa kini sa southwest monsoon o habagat. Gilauman usab nga igu-igo nga kakusgo ng pag-ulan sa pipila ka mga lugar sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte ug sa Lanao del Sur. Gimanduan usab ang mga residente nga padayong mag-amping kanunay ug mamahimong alerto sa posibleng mga pagbaha, landslide o mga kusog ng mga hangin. Sumala pa sa pag-asa magpabili ng bagyong Inday, sud sa Philippine Area of Responsibility hangtod karong gabi nga posibleng muagi duol sa hilagang Luzon bago kini mogawas sa padulong ngadto sa nasud sa Taiwan o China.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:32 na higalang atong oras. Tangin ninyo mga balita sa gilalay nga parte sa Mindanao.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Good morning, Misamis Occidental, Panguil Bay. Sa itong mga mag-uumag, mga mangingisda diha, nga sayo pa kayo mang bangon, good morning.
1: Tinig.
0: Amping kanunay ha, labi na sa tuang mga sayo kayong mubangon nga mga mangingisda, ang uban gani mga higala, no? Diha sa mga atong mga mangingisda, o diha dapita sa tubod, ingon man na diha sa may lala, oo, wala mo tulog, diha sa baroy. Kana mga nagabantay diya sa mga fish cages, mga higala, amping kanunay. Sabi na niining ato ang panahon na sa kasamtangan, no? At ang iusap ninyo mga higala, kining report nga tulo katawa nakabsan sa kinabuhi sa nitabong inkwentro, human na gipatuman ang warrant of arrest sa dito sa lungsod sa Banisilan, Cotabato.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: At nandunong itong signal diya sa Banisilan mga higala, ang detalye na musunod na mula ba yung pipila ka painumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung wala sa buuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo siya, lama siya Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sumag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:35 na higala ng atong oras. o karon sa mga dugang detalye sa itong mga nagunang mga balita, mga higala.

0: Humaling kayo sa kita mga higala itong sayro ng presyo sa mga nagunang mga palaliton na sa itong merkado publiko. Ang detalye sa itong mga balita itong sayro pinagi sa itong kaubang si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
2: Mga katinig, dinhita sa updated nga presyo karon sa bugas o mga prutas sa atong merkado. Unahon na ito ang bugas, kada kilo ni siya sa lain-laing mga variety. Ordinary rice 55 pesos per kilo, banay-banay 59, 7 tanang 58, masipag 60 pesos per kilo, kuhako 59, mais 56, double D 61, kuhako orange 59, kuhako red 61, kuhako yellow 62, bansalan rice 59, V100 61 pesos kada kilo, sunshine 63 pesos kada kilo, jasmine 63 pesos kada kilo, premium 61 pesos, pilit 50 pesos per kilo, red rice 60, black rice 58 pesos per kilo. O sa atong common na prutas nga mapalit sa atong merkado, apple mapalit na ito, jeez 125 pesos kada isa, pongkan o orange na asa jeez 125 pesos kada isa, saging 50, 170 pesos kada kilo, mangga nga hinog 80 to 120 kada kilo, pinya 50 to 60, durian 90 to 160 kada kilo, pomelo 35 pesos, 150 pesos kada kilo, pakwan 35 to 50, papaya 35 to 40, grapes 180, 200 kada kilo. Ug mao kana ang updated nga presyo karon sa atong bugas ug prutas diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat Junior Rafi sa pinakauling update mga katinig gikan sa merkado publiko diri sa lungsod sa Kidapawan, samtang sa pika sa bahin mga higala balita. Gikan diha sa Malaybalay City, Bukidnon. Good morning, Bukidnon. Hastang naglanog-lanog atong signal mga higala. Abot ag impasudong og diha sa may pipila ka parte no sa Manolo Fortich. O boundary na sa Cagayan mga higala. Una na kakusog ato ang signal. Mayo nga buntag diha sa lalawigan sa Bukidnon ingon man sa Talakag balita mga higala. Gikan na sa lungsod sa Tubigo na marama sa may barangay Tubigon sa Maramag Bukidnon na kung diin na palgan nga wa nay kinabuhi og hubo ang sanina sa usa ka 44 anyos nga lalaki sa iyang staff house sa hatchery sa puro ka sa East. Sigun pa sa investigasyon na sa provincial police office sa Bukidnon nga ni-responde ang mga taon sa Maramag Municipal Police Station human nga nakadawat og report may kalambigitan sa maong insidente sa gihimong investigasyon sumala pa ni Provincial Director Police Colonel Oliver Navales nga kung diin sumala sa kauban ni ini nga dugay matud pa nag-antos sa pabalik-balik nga grabing ubo ang maong lalaki. Oga katapusan kini nga nakit-an nga buhi pa ni adtong Hulyo 7 sa udto sa ilang teknisyan na sa planta og gikumpirma sa kapulisan nga walay nakit-an nga unsa mga foul play may kalambigitan sa kamatayon ni ini oga posibleng may kalambigitan sa iyang sakit ang nahimong kamatayon sa maong biktima. Samtang sa pika sa bahin ni Gala, dugang balita usab gikan sa lalawigan sa Bukidnon

0: oras sa higala alas 5:47. Adunay gamay nga problema ning atoang Joy FM 102.3 sa probinsya sa Cotabato. Ato nga ginahimuag pamaagi, no? Samtang sa mga balita gikan sa Osamis sa City Mahigala, atong Siron ang report gikan sa atong kaubang si Renz Sumalinog kung diin mga higala. Mga presidente sa Drivers Association miuyo na sa pagpatuman sa pagdakop sa mga kolorom ng mga sakyanan. Detalye sa itong balita, pinaagi ni Kaubang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Pamilihan.
0: Kaubang Renz.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Mga presidente sa Drivers Association sa Dakbayan sa Tanggob nagkahiusa ug miuyon sa pagpatuman sa istriktong pagpandakop alang sa mga kolorom. Atol kini sa gipegayon nila nga meeting sa pagpanguna ni City Councilor Mulik Del Socorro, ang chairman sa Transportation Committee, kauban ang LTO, PNP o ang mga traffic enforcer o kining sipat. Sa maong meeting, nauyunan nga sugod na karong adlawa, Hunyo 10, magsugod na ang pagdakop sa mga kulurum o paghatag o ultimatum ng mga pahimangno alang ni adtong wala pa magkakuha o MTOP o for hire ngadto sa LTO. Og sunod nga mga semana, ang tanan nga wala pa'y mga kumplito niini ang pagkatikita na gayod base sa TOP sa LTO, dili sa citation. Gihayong usab ni Konsehal Del Socorro nga ang driver nga musulod o musunod lang gayod sa mga balaod para malikayan ang kalangan o kahasol. Dugay pa ni Del Socorro nga upat ka tuig ang nahatag nga lugway o karuna ang ngayon usab nga ipatuman kung unsay nakalatid sa balaod. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renz Sumalinog, gikan sa Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang dugang mga balita, mga higala, balita gikan na diri sa probinsya sa Cotabato. Tuluang gika-report nga na matay sa naitabong implementation sa warrant of arrest man nga ni Suko lang nga maong mga dina mga suspect dito sa sitio Kinamuran, Barangay Pantar, Banisilan, Cotabato, alas 12:30 nga takna kagahapon sa udto. Siguro sa report nga target sa maong operasyon sa hiniusang puwersa sa pulis at militar ang usa ka alias sa Midalia Sultan Tidong nga gila usab alias Commander Tanda nga usa ka high value target individual na nagapayuhot sa illegal nga droga og mulupyo sa Barangay Pantar. Sumala pa ni Arakan Chief of Police sa Lieutenant Police Major Arvin Jan Kambang nga naghiusa nga Banisilan PNP kauban ang tropa sa 33rd Infantry Battalion ug ang RID Tracker Team ug gisilbi ang warrant of arrest sa batok ngang Commander Tanda ug sa dihang paabot pa nga tropa sa gobyerno kalit kunong. Gipabutan sila hinungdan nga nitabo ang panagsangka sa grupo ni Commander Tanda ug grupo ni alias Jack sa kasamtangan na nagpahigayon pa o gama sa laom nga investigasyon ng mga otoridad may kalambigitan sa maong insidente.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:51 ang atong oras sa pika sa Bahay ni Gala. Balita gikan dito sa Davao City, pito ka mga estudyante ang naangol o paspas gidala sa Balay Tambalanan. Human nga na aksidente ang ilang gisakyang pampasaherong jeep sa Center Island sa Dumoy Street, Talumo, Davao City kagahapon alas 8 sa buntag. Sigun pa sa report nga ang maong jeep kargado o 20 ka mga pasahero dihang kalit kininga na bangga sa Center Island tungod sa kadanlog sa dalan. Gikan na yon sa mga pasahero nga paspas ang dagan sa maong sakyanan tungod sa kadanlog sa dalan hinungdan sa mga pag-ulan nga nasinati og naislay kini og nabalintong. Sa kasamtangan, padayon pang gitambalan ang mga angol ng mga estudyante nga gidala sa balay tambalanan. Alas 5:52 sigalang atong oras. Balita gikan na dito sa Osamis City. Balita sa 87.7 Joy FM Panggal Bay, Misamis sa Occidental. Atong siren higala ang reporter sa atong kaubang si Renz Sumalinog kung diin. Pagapod-apod sa mga hinabang abuno sa mga mag-uuma nagpadayon bisan pa nga dunay bagyo. Maing buntag kaubang Renz.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Ngayon ang pagpanghatag sa mga abuno isip ayuda ngadto sa mga mag-uuma sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, bisan pa sa padayon nga pag-ulan tungod sa dalang bagyong Inday. Ang maong programa gipasugdahan sa Department of Agriculture isip kabahin sa suporta sa gobyerno aron maminusan ang gasto sa produksyon sa mga mag-uuma o pagpalig-unsab sa ilahang panginabuhian. Bisan pa sa dili maayong kahimtang sa panahon, bisubay gihapon ang daghang mga benepisyaryo aron madawat ang ilang mga alokasyon sa abono. Matud pa sa mga mag-uuma, dako kayo ang maong tabang ilabi na karon nga nagpadayon ang pagsakas presyo sa mga abono o guban pang mga kinahanglanon sa panguma. Gibuti ang usab sa pila ka mga benepisyaryo nga ang libreng abono makapamino sa ilang gastuhan o galastuhon sa umahan ug makatabang aron mapadayon ang ilang pagpananom. Ilabi na usab nga naa sa kalisod ang daghang mga mag-uuma tungod sa kataas sa gasto sa produksyon ug sa epekto sa nagkalain-laing hagid sa sektor sa kaagrikultura. Samtang nagpasalamat usab sila ngadto sa Department of Agriculture ug lokal nga pangagamhanan sa pagpadayon sa mga programang makatabang sa sektor sa agrikultura. Naglaom sila nga magpadayon pa ang susama nga mga inisyatibo aron mas daghan pang mga mag-uuma ang makabenepisyo ug magmulambo ang produksyon sa pagkaon sa lungsod. Ayon usab ang pahimang no sa otoridad na magmatngon ang tanang mga benepisyaryo sa pagbiyahe ug pagsunod sa hapsay nga proseso sa distribusyon ilabi na sa panahon sa kusuga nga ulan. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Panggil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renz Sumalinog. Update mga higala, gikan ka na sa Panggil Bay, Misamis sa Occidental, samtang sa Pika sa Bahin. Atong balikan mga higala ang balita usab gikan na dito sa Joy FM 105.7, pinagi sa itong kaubang si Erwin Madhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Imas rehas karon na usa ka lalaki human madakpan sa gipahigayong drug bypass operation sa Intelligence Operatives og City Drug Enforcement Unit sa Mati City Police Station, kauban ang Davao Oriental Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, 1103 Maneuver Company og sa Philippine Drug Enforcement Agency, Davao Oriental Provincial Office sa Enterco Barangay Matiao, Dakbayan sa Mati, alas 10:12 sa miaging gabi. Gilang dinakpan sa alias Tol, 28 anyos, driver, ulitao o residente sa Mulavi Street, Barangay Sines, sa Maong Dakbayan. Narecover sa suspect ang tulo ka pakete sa gituuhang shabu, nga dunay kinatibok ang gibugaton nga 0.03 grams, nga dunay gibaraba ng standard price nga 2,400 pesos, bypass money nga nagkantidad o 500 pesos. Sa pagkakaroon, anaa sa Mati City lock-up cell ang suspect ug magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Madhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan!
0: Higala alas 5:57 na ang atuang oras. Og samtang sa pika sa bahin, adunay technical problem kining atuang Joy FM 102.3 kaubang dan no unyang alas 6 no ang advice ato ang CEO si Tinig Dosa ka Romy o inyo halang usa di paki-handle no ang program samtang sa Panggil Bay sa Misamis sa Occidental mga higala paminaw niyo tataod ang mga pipila ka mga maayong nga mga musika nga among ihatod kaninyo no. Og dugang balita mga higala sa Misamis Occidental sa Panggil Bay. Nagapadayon karon nga mga gilainlaing nga mga aktibidades sa may kalambigitan sa pag-celebrar sa umaabot nga 78th founding anniversary sa lungsod sa Usamis. Nagpakita nga gilas sa ilahang mga talento. O gagi palakpakan ang mga partisipante sa gipahigayong aktibidad para sa national government agencies atol sa Your Face Sound Familiar Usamis City Edition nga gipahigayon na kagabi sa Ascenso Usamis sa Wellness Park. Nagkandaiyang sa maong kompetisyon na nagkandaiyang representante gikan sa Philippine Ports Authority, Bureau of Fire Protection, Department of Social Welfare and Development, Hall of Justice. Ingon man, nagikan sa Department of Environment and Natural Resources o Department of Education o PhilHealth ang ni Salmota sa maong aktividad na sungkit sa DepEd pinagi ni Elizaline Gliocam nga nag-impersonahe or impersonate kang Elizabeth Ramsey kung nga diin na nakadawat kini o ganting 30,000 pesos nga premyo nakuha usaba sa PPA pinagi ni Jean Therese Igbos isipa Cynthia Erivo ang ikaduhang pwesto nga dunay 20,000 pesos nga ganti. Samtang ang ikatulong nga ganti nakuha usaba sa DNR pinagi ni Jessa Jeans nga nag-impersonate kang Ann Curtis nga mao'y nakadaog sa ikatulong nga pwesto og nakadawat og 15,000 pesos nga cash og ang ang katong mga wa makadaog nga ni participate nakadawat usab og consolation prizes nga taga 3,000 pesos.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Higala, salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa tong tulumanong nga Tinig ng Bayan. O gakaroon na ito ang itunol kaninyo ang mga balitag impormasyon o mga musika. Pinagi sa ito ang 87.7 Joy FM Panggil Bay diha mga higala sa Misamis Occidental. O mga dugang mga balita kauban na si Tinig 26 sa Erwin Umadhay, diha usab mga higala sa Joy FM sa Joy FM sa Davao Oriental. Ako si Tinig 4 Loy Rosario, maing buntag kanatong tanan.